Sio fumbali yo, Willy Tavi Taylor di vango lea Wauli elegante leo pitiki E da ua toe lua se fulu male fitu minute o nata leo le intu la E tasi a ta lusia a fai o lau lanche a fai tu la mele se fulu lua E le afore se fulu male lua O lo no wii E fie minute te sa vali mai ele mena e fai ila unga luenga le mete lanchai E ama le taimi e toi fo iei o a E manai minute na e tope ai lau tausa Ya fai ai tu la a tu lau lanche Sole o le makua si kue a o e sole Ala se umi o marike leo ranga kai Ya e fatangai nai o e fai ai lau lanche E a fai ele iso lanche a awa le ni awa Ya ele na se meki ka uanu e se I fuma lau ngalwe Nga dai fai fai au ngalwe Tāna vāti a pasi ni kōla o mle a inga le mafuto mai vi mora au kuso va pia fōi le tinai a sina leo o tā Steve I nā I whea I le lau mua I Canberra I Australia E le tala lea wa whae lo mai le rivaing o lea wauti se tala wa lewa na tāli tani e nisi o I la tō we fia fia te le le tālo A le alo leo New Zealand le li e richi mo unga mai le a kalapua Canterbury Ya mana Crusaders I tau sanga ua mawai. O lea ua whai loa mai I lea wauliri. O lea so e tuu vaa antuai lea li riji maunga. I le kempa le olpelekia o yei tutonu o Afrika I sute. Ua mafua lea tulanga ona o le whaamrua lia o le li o Billy Proctor. E pei ona whaamrua lia I se aso. Ya ole vai aso le se mwai antuai. Isi ta longa iwa mai antu ale olpelekia. Wa tili yai ona fa mausali le tulanga ona ole fa mwalia ole li iyo Damien McKenzie ilona ankle e pengi ona ta wamailea ili manu manu ayo le olbreki ili sharks ili la ta longa ili vaveao lea sululu ya po lea solea na nafi ole tulanga la le da olea ua mafayene ona ufiantu le li orichi maunga ito tonu ole kempa le olbreki e pengi ona yai ili time nei Ya, o se tana fiafia lea mole li ifaya onga ya Dave Rennie ona olesa yele talitodunga ole totel ya, ma faa maumonga fo epeon tustusi elunga o tato upenga ta faa ilangi e maimoma e faa funga yele tele o telefon ele ma faipele awa yantu lea li erichi maunga ele malanga ta milo lea le olpeleki e aferika I saute ya bita yanela ele moni mawina ele talungu mwonta anu erichi maunga mo Canterbury Lena amata mai lunga no fola o fale leo e mala cha longa le fo ama vai ola la vai o keir ka malo e ola la vai fit ka malo mo unga e le tula nga foi e pione ye lo na a wai e tuai mala toi o fie tuai e to tonu ole squad ale ole pele ki ni sila e antonu ele fa pe al wa tu lonta an o lo no winga tuna an wa tu fo ilele e fa ma sani le tawi o Ya ona fuala yale yai. Ile ma lolo si oisi fesi le olo yai le timbili. Ole fesi numero chasi le yai ni olo olpereki ole li I ola. Ya na so on twaile ma Damien McKenzie le wafa marwali ya. Lono wing. O tele mai lola ya ya Bowden Barrett. Be ole a yai lungo lo fuala ufa liu leo. Ya po le mea ole an wan tu sa ola vale li I richi mo unga. Ya ma mawalo na vano ai lungo lo fuala ufa liu leo. Ile isi ta longa le sauni o jiele olpereki Ile fai unga ole nei fo I vayaso Ise isi tala fia fia Ile ta longa lavo le lakapi Olea ua limpo tia mai Iale fili fili ai o se alo sa mo O se alo fo I fa sino ise ua Loa tau sanga o tau tuaina la tatu manu sa mo Ele ngata e avea matamata Ano ae sa fa pefo Na vea makabu teni o la tātou manu sa moi tukusanga ua mawai. Le vionga ya le manu se mo sititi. Ya, e se mai la ilo na alo ya wale sititi. Leolo I totonu ne o olpeleki ni usila le temide. O lea foe wa maua le tala fiefie wa filifili alo na alo tamaitai. Le tamaitai ya Amarante sititi. O le tuafafine leo le li o Wallace. Ma o lea ua filifili ane o ye totonu o le awa le Black Ferns. E lana auto va tasi da e tolu se fulu male tasi. O le tomeita I a Amarantes fulu male iva tau sanga le matua. Lima uncapped players le wa filifilia nei tonu. O le au le po le squad le a le Black Ferns.
Ya mai o se talaanga o leo langa ta alo le tamaita I a Amarante o ia sa whapelea o na mawalunga lana tomafai e tutonu o le Women's Rugby New Zealand e pe o na wha ilo mai e le tausanga na seimi vaya tuneilua whelua lima sa whapea o na veai o ia ma standout player e le tamatanga leo le Farah Palmer Cup e pe o na taaloa I mo au kilani Ya mai le ngantu ilia o ia sa fai ngoi na foi o le Auckland's Emerging Player of the Year Ya ma le Players Player of the Year Sa va pe leona awa ia tu o ia ili awa le Blues ili nei foi tausanga lua fe maleono lua fe lusun maleono ili tamrasanga le Super Rugby au piki Ya ma sa va pe lea ona fa mawina ili ono sifunu malelua wana carry Ya ma le fitu se fulu malelua wana tackles E pe ona fa mawina lea I tutonu o talonga e lima A ele I fa tonu wina lea ole sa ilinga champini po le final Ya O se tala antuna I le alo fo I le fionga ya le balu E pe ona tato ngā lulu e fo I lungo le tato wala leo I nei tu sanga Ua tua na yatu Ya o lo o fa awa wina I lava I le tala anga po le legacy Ya o le tala longo le lakapi E to tonu o le ainga O le fionga ya le balu se mustiti bana I ona alo Fa ma lo le on sa E le o se mea fa ingo fie E o le nei lava mea o le tau wasa o mātua e mōli whānau I tā along. E le ngantau le mōli ina I tā along. O le whātu peina o se e vai. E a o mea umalawa I tā penai. Whai e malanga ma mau. E te taufu na malanga tuai male ai. Whai e malanga I lungore wa alele I e whāpē ngālau. E wha malo atuai. E le fionga ia le malu se mustiti male whaletua ia rose. E a male tāpua inga le pa ia I ainga ngalu. Ya wow I ute fia ile tala fo ile what of you fale a lili fo pe amar we ile tum figa anu mo tum fa na as you dad to what to do ya fa man want to yan tala ta vili le ma tum le ya wo li ta vi ta sui fa ta ya male a unda le pentas pone hasi tu lang ole o yel pentas ile fa ngol vi yaso ile na to winga male au tu lang lua le roosters pe o sa ni ile fa ngol ri yes Waliko, yes, tu solo, vab, tail about to my letting 45 on now, only mother to a tally to light tussy on our down to learn tattoo, tala, even for woman telling tat longer, ailing a gana, bearing tandy arm.

Ole chai mi lukula wan chile ucho eiva mi ucho na tale ole chula en lua ya ua chau la wan choi nama se tau tua mo oi sa mo mai le te hauna li la si uli mai fo le ni vaing ole au oli ole ase ngana ua le tau tamali ele tato maf tangai poto le tutai ele temi sa si ala nwa ai tete antu ole tua lo soi fuma la ban tuola tato tui filo a iei lunga pe amunga lunga lua ele aso an te au ilona lofa malona ngan le tupena mai le sa ole fionga yali atau savea malapolo kalambe la ganga ifo faiva Isa tangi la wuli deng si wuli fo ila fia fia na nei ai ta to to filo yang yang ta o ilo na lofa malona na le le ya fai fai mali lo wa su to file fa ta fiti un alwenga va yo ni che wa e yo e kalangoa kalangoa ke alkolu e tele to ya lo piki le fa na wa on a manu ye tele la singa o to toy ya mi se fo yo fainga malo longa il po na nei fa so i fo ya

0: malo le ngaru lua tala falava o se whaapopongo tala fawara beidio Samoa. Mai Colombia, wa sidi e re lua se laure au maririu re mafui e ae olo o whaawau pea ngaru ngara bea ima le saa ilingo nisi ele imaua. Walapta yane malo au whaatase peona ripetia le CNN o le a whainga tāfo ile tuputu whaina o tau mawhai no whanga wā a fia mō na yasa o lumana iai e maise o le whainga tāna whaamautua le au whae o tangata ro tau saa Ole mafui e fitu te simarifalo na malosi le pua mafui e na afia ile itu isisipo Colombia le basa nei. Ma ufaidu aia le whainga maloa wa yei nei le tunu i se whaala mlawe whaale natura wa tau whaiofu atu aipi so soani atunu o le larulangi mo lato teitai. Onisi o ata le CNN wa whaidu a nei le temi na lawe ina nei se pepe mai lalo se no fuanga na solo I le whaaitu o kali. Ta wedi poti o loo whapapave ngā yoi ngā re au la vea I e tau mawhai e vave o na whaho o le fisoswani inisi o masalomia o loo tanumia I lalo o fale te tele na solo I le teimio re mapuie. I Amerika masasai tūtu tonu o tua ia nei e Yemen le vae ngā le Houthi rebels le e langolango ia Iran I lo lato fasio tio tangata toa ono I se oso whainga na whaia I se vaafa apisi nisi I le o ngā sami o Bab al-Mandeb Strait. Olo ufatadia nisi pamtaranga whaopopo le nei oso whainga a wafaidoe Amerika wo lato lapata iane o le a whaawau peona tapu nia le Strait of Hormuz e ono whaopopo I peama le mauwalunga o le tawara sua umarekesi. Whaidoe le CNN na whaareanga le militedia Amerika se waala oloa na ngai ilunga le fua na ia ilunga le fua Panama e na whaimalanga nea ngai I le tasio wafu I Iran. Whana I roa ia I Amerika se miso ma afiai le potu olo ia I le afi fai mai o le waa na tau mawhai e ui atu le Gulf of Oman na ma ua o ia I male poloka Amerika olo whaia I wafu Iran. Wata awede ripoti se wha matalanga Trump ila utu stala o loo matala nei le Strait of Hormuz maena o le Navy lava Amerika o loo ia wha tonton wina lea o ngā sami. I ausetaria, wapu e leo leo se ri, I de mai o na maua o le tino mariwa se tamai tai I se fale I leitu I saute o Brisbane I ausetaria. Pa mauritera I titi o se furudua I le paveao na wala awane ai le fsoswani whapapave I le whanale I Rwanda Street I le whaitua Logan I Brisbane o na uri poti ua whao lima sangata. Taunu watu reo reo ma lātou mawai le tamaita I rusu fitu tau sanga whaia I ei ngādre ngā la vea I peitai na mariwa I lawa I lea no fuanga. O le li e tolusu fitu tau sanga sa iei fo I le whale le taimilea na pu e leo leo mai masani ma le wa fia. Whaidua le 9 News, oro sira sira leo leo I rea whaarabrabe o se matau pufo I e whaatatau I sā wanga I a inga. Whai mai ele I whaia ni mōrianga I le teminei, aolo o whaawo perso e suenga I le māfo angora nei whaarabrabe. I New Zealand, o tangata New Zealand I eipito ai alani wa riputiere beidio New Zealand, o lo fea ngai malu I tau le whai o tūs whalau, o no le maua lunga o le whai o tāra sanga ua māfua o no tūra whono fōtau tuā o ia Pertania pa pele Brexit. Whai mai le beidio New Zealand, o I lato e tai dua citizeni, dual citizens, o lo umi se teime whata di ei tūs whalau, e leo iei ni wha manatu manifeso o te inga mai le ofisa o whemaranga inga, a o nisi teimia le tau nuu tūs wharau di tonu o le teimia roo mana o miai mō whai ngā malanga. O loo whai roa le ripoti rea o tangata pertani e tai lua sitiseni, sa whaton wina e whao ngā tūs wharau UK, pe ato e fwoi atu I le tunuu, ma o lona winga fwoi rā o sitiseni o Aialani e lua tunuu e sitiseni ai, e mana o miai fwoi se tūs wharau Aialani e whai malanga I pertania. Ese whai tionga ma wha se tangata I le mata upre nei, a wa wha mao nere si I tia ora wha o tangata I alani e taro sanga mō tūsi po lau. O lo iai le ripoti ma tūs tu singa, wha mau maunga o ofisa te tau o na wha fiso ta I mō mata upu wha penei, ia fō iai le tele o le mau wha se a. Ma le atu kuki, o le vasa nei le whainga pārota le atunu e ta I whata usanga ma whaia. Pei lava la o le tele o atunu I lea I tūrangi e tele fo I lu I tau o lo fea ngai ma le atunu o na o lea wha moe moe. O lo riptiere bei le New Zealand Pacific o le pāra mia o le atunu ma le ta I fo I o le Cook Island Party o Mark Brown e le o yeiso na masa rosano I le mata upo lo ave yei le wha mua mua tangata I le whainga pārota. Pa mai Brown, o le sana wha marusia o le wha tupla I o le tamau a ingo le atunu utaru mai le COVID-19 o le wha mua mua lea lana pāti. O lato wawa ai fo ili si itango o tupe maua ili welfare, po le soifua manui o tangata, o pension na lau mātutua, o whanau, i amese fo ili tau o le soifuanga. E anua noa i mata upolo o mata i tuwe le au pālota le vāsanei, au sauni ai mo le whaia o le pālota, e au pia ima le mata upo e whata tau ili so o tanga mani usila, le sa tau wa whaina i se teimi e le ima mawatu. Tala nana video sa momo lau wha whanga mai le neyaso, manu ia tele whaiba o whenga iai mo le tātou tunu u wha soi fwoia.
1: A e fia i lope ono lo fia lau fale i lolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atu si pele ono afiangu fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pule ale tau. Ai mafayo na tato sa auni mo fisuya ingo wingol tau. Olo sa onga le mbu is taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
2: Ya tawalunga tuwai tatu tala e le Pasifika e mese fo isi ya tunu o le lalolangi ya male tau ala vale olo fayadei Amerika ma Iran ma Israelu awa unanga male tautua le na ale faletua o le sui ya le Radio Samoa e mai Sydney Australia mori ya tuwai le faftai tele le faletua Miriam Pomare ya ma yesi si fapuponga ile aswata yao Toi fatalo fatu le atau savea fa malulu atu. Toi ti ti amalo si leile leo le tam Ea ae fa afitai le atu olo maua lea fo I avanoa amalo maua maisi feo lolo lea. E mafai e ilawa ona kiliva mamomoli ia le savali. Ile tato upole klabe. Nga ngaifo male atau savea ile le ya wauli. Ta awalunga atu waifo I male tautua ale fitalenga ya fongamua. Ya po le tau fafo ya se umanu Francis Ioane, mori atu le ngang faftai. Ya mese fo ya tatou malo ya na tatou feiloa inei, ya le sunga. Ya Patrick Fido, ya ma le sunga ya maulalo atila. O ila ua o alo Samoa, o lo wa o tawida, ile ha onga fa leo leo. O leo wa mai a le lua sifuru vayaso. Ya mau wata pena atua I loa le kolisi wha leo leo a le oilunga I au kilani nei. Ya pa ole lau mua fo I Wellingtone. O fo alofa atua I. Ma mo mo onga le lei mo nei uso po o nei fo I whanau. Ai mai se fo I o lato matua. Lo lato fai ole ngā luenga. Ole unai ma tu lei ma ta pena le mafo fau le tamaititi. Ma ta pena atua I malana amio. Peo nou tu wafonga mai. Ya sa matu tali tali e lava. Ya mafatino fo I ele matu fatala noanga. Manai nei fo iuso. Ya ma mo onga nao le loto. Ina ia iai nisi o tatu whanau e tautua. Ile pui pui nga o le tulafono. Ai maise fo I o le alo ia mausta ia e tangata le tulafono. Ina ia tatu wola saunga le mu. Ma amana ia I fo I ai a tatau fa le tulafono. Ya toi fatalo fatu. I nai te mam tina matua e mese foi. Ia lo a inga pele kala estete. I nai Ashburton e pe o nai ai ia le nā foi wa yaso sa tātou ngā lulu e whatasi ai. Ia mawhato whātu le te pena ina o le malanga. O le malanga I le toi foi mai. A le fionga ia samala ulu ene lei. Po le fionga foi ia la tafale ene lei, wini, so alo leutele. Ya fa ma vai le le toi le ta to a fide ya ma mo mo le toi fo yo lo fa anga mo on le mo le uso ya sel sele si osi ya e mo se fo I le fa na sel sele si osi meki ya lo to tele le uso lo o a wa e mi si tele ya ene le la nge ki la le ki o mo le tv ma fa lo longo mo la ye mo le wak lo fo mo e mo le fa na A mese fo I au tau o loo iai le loo I Ashburton. Ia whapea fo I ia le nofonga I kala estete. Tau tua nā ane ma au tau alo fatu mo le tua fine pele. Ia tine ia whapea fo I lo nā li. Le ua puao pak lene. Ioi, ai ua misi ia te au iau lua swafo I le aso adnafi. o le sunga ya paka. Leua puao, paka lede, ya osetasi fo yo paolo e maluwa ili ne ya inga. Afta yatu ila ututua, afta yatu fo ile lofa, fa mangoni ile tuafine ya tine male fanao. Ae moise, ole vava yatu male maitau, ile tulanga sa tuwai, I yaso uma sa tatou feilo i ai ma fa bava yatu le tatou tuafine. Ole ale mafayo na faangaloina, le na au nanga, ya male na tautua. Sa le ai se be fa le tonu, o wau sa matamata matilutilo ma maitau, ya uinga o tu maanga, manga yo inga tangata sa fai. Mole atu aile anganga faftei tele, leua puao bak lene. Rofa anganda mai ya ankur le ya atawa savea. Ya ele ngata fo ili na ele mfayo na fangaloina. Le unanga fo ima le tautua ale sunga ya fata fale minga yokimi. Sunga ya fata fale minga yokimi. Mole atu le nganga faftei tele mai le taele o le fatu maleloto. Ile vava ai atu foi. Ya, ele sala ese. Ya, se tulanga sa faa maupopo aile tatu wa inga emise foi. Le kalesia, o malo na uso, o malo na fetalo loai. Ma afi watu ile mauta, faa pena foi ile hol sa tatu yai. Mea uma ole sauninga faa le ainga, emise foi. Ya, toi sauninga ma le peau faa ma vae mo le tatu tua fine. And there you go, Fata and Bach. You know, your service will never go unnoticed. And I want to thank you both for your service to our family. Yaso watu na yatu. I may say the fa wopea. Na ya fa manu yatu la tua. Yo lua ainga. Ya, sunga fata faliminga ma to yata malifa nau. Ya, va pena fo I leua puao. Bach lene, ya, male. To lua ya tine ya mauto uba ngolo tapua ya tufo uya le tumaita yonirilini kasi anna fana uilunga nei ya fa pefo ili tatu tapenanga ya fa mavayatu ili toi tali watu le uto le tofa ya nua ole saa ole ainga saa nua ilo tatu ainga mlo tatu nu uimotaa ya saulal kangaka ili asukonga ya ufafonga umayo uto na lo toi. Ya, ole sunga le palitele, ole tuafine ya chuna, ya, o alo fasino le fionga ili aloli, ili peito mreifi, ya, male tatu wainga atoa, tatu feilo imai, ili mauta, ole sunga le pali, teo ngalea I Marilyn Lavea, ili afiafi ole astona, ili ole asaunei, ya, ole atale pese ale tatu wainga, ai sauta ngata e siva mai, ilana tanga malana, malana tafiti e tafiti mai ai, ia e te ilolele ia am, e te siva malua wosi malua, fusi fusi malea, maleata o Elisabetta. sa ua matamara lanu viole, vole ma pepa mumu, ia lena, talusi ia, ya le tatou amavai atu fo ima le fia fia e le tatou uso ya nua alu ya patoe tali watu fa wau lana tautua malana fo I au au nanga I tutonu o le tatou ahinga ya le na wa isti ngata yu te vavai atu viai ya fatalo fatu fo I le afionga tele ingata veu veu. Ya, ma sunga ya Rex Levi, ya fa pefo ili tumaita yolan wola, ya ma uto uma le tatu wa inga, o tu ufua, o le uso ya fa pa ia, o le tumaita yo pali, ya ma uto uma lava, o lo fa funga funga tapu wa imai, ilo tatu wa inga Ashburton Christchurch, fa pena fo ili sunga ili fa finga inga Bishop, Tauli malifalitua, ia malitina matua ol tatu ainga, atalofatule ya tausavea malole, tsoifua, malofo le ngadulue, ia emese foi, le totele ofa fenga peone yai ya le fenga le kanisia e fakasa male metutisi e Ashburton lover ato lulu yi okoko ile tumul sounding of aleinga fa pena fo i male sounding or pe au fa mavai ole to my tai pole fiona la tfale pole fiona fo i ile salama sino pole fiona fo i ya samala ulu enele o tangata fa logo longo u ma ia mai lo le tate va va ia io la to swa fo longo nei fa talo fa to William Brown ia va per fo i telesia buf talo fo telesia o mai le tato master coco master langa vole isa o pepa coco ia ai se i mai ona vala o tulia o telesia buf ia va per fo i ia le fionga ya fingota Daniel Booth ya o master yo le koko master o matuasa ili mai le tele tungat ya na lutango tu o tu ya ya le telefoni ya fa pena fo ya le upenga ta fa ilang vili sa o ale tu fanga loi fanga poroa o na e mo mo ya le sapalai o le koko master. Ya, atalo fatu ile, tamama tua. Ya, au mua ave, ya, vale faletua ya au ona. Alole saifu mduia nefo yaso. Ya, nafape ane ile mawa ya se tatu. Polo kalame ile aso. Ona wafetu na ii ya taimi ole audi. Ya, au falungo tua ae. Ya, mwusi malosi ole leo. Ya, pe fa lava pe fa pa ulua. Ya, emawa yale ata mwumuwa le avanua. Ta tau te wha soa i le tele, o isi fo i vaengo ma ta upu e ta ua tele. I la au, ma vai atu ina so nafi o se ma ta upu sa au ta ngofia. E, tu sale male taunu watu o le vaenga lea le idea, o le whana apopatonga lea le lalulangu. Wanga i atu i Samoa, e tanga i matoe sila sila, I se awala e fatu langa I se system o le system lea ina ia fatino ai whainga panota lea tunu ele ngate I tonu o Samoa ai o se tasi lea o manu lau ti ma maenga o le manifesto ale fatu tua I lea tua Samoa o tas o lea o le tu I nātu o lea ia tatau I tangata Samoa lo alala mapapa au I atunu I fafo. E whaatino atuai le lato palota. Na ilo o le malanga atu I Samoa. Whaonga ina o ofisa o konsula o komisina. I ama ofisa o le malo I atunu I fafo. Ampasa. Whaatino atuai I le system lea. Pe a fai e mawhai o na faya. Peita, o le tofa lea, na laulau sasa ai, ia le saunoanga le fionga, I le li panemia, a o taumafai mai le fainga panoto le luas fulu maletas. O le nganga modi, ina ia iaise system petuai, a ia faya iaise ilo ilonga, faya iaise suswenga. O tuai nga mata upu lafa penei, ele fa pea e fa leo tunei ai tupu le aso atahao. No, the voting system has to be studied. Nela o yai le feasible study leo lo fa tino nei. O le suesu enga ma le ilo ilonga. Awa, ele o se mea fa pea e folk. Ioi, o le fa o nga e isi atunu uma o le lalulangi. Fa o nga e fiti. Fa ngai lo ton e la lo tonga le at cooking e ma fu ise wo fa ngai na ma fa ta wo ina a ya ta ta wo tanga ta uma po fer le at nu u te ai e ma fa I lava ona e pa lo ta ma ya ina ta tia e se le tele o isi tala la fa a fa la ta to tele ita pena ya O le teimi le nei o te tau o na tā pena pena ai le system lea ma le suesuenga whapitoa lea. a fai o le mauro na o le na faonga e New Zealand, Australia, America, maisi atunu o Europa. Le ala le mea le ale mawhai ai. Atunu te tele ia. Le ala le mea le ale mawhai ai o na tātou tā pena e whai. A tonu o lesi ele o le paia inga le nei. A o la ua iai tangata ua komisi. People and an organization have been commissioned to look at this feasible study, to set out the guidelines of how Samoa should prepare itself to host a program or a system that allows us to use our human rights, protected human rights, to select our leaders and members of parliament outside of Samoa. Yon. Aole tele o le lapisi le la umaine isi au li ia e mese ale I tuangai. Femai ele mfayo na tatou faya. This is one problem facing Samoa. E mese ale tau ina lea. Ma le vaenga fau fai lea. Femai la tau te pui pui a ya tau tangata. A ole mea moni la. Ole vesini. O a ya te tau ia tau te pui pui a nei. Ole tali eleise mea. Lea tau te tau fio fia lea ya te tau tangata se ili lingi atu yei. Famdiang. Ale ma lo o tu nei. You have always, listen to this. You have always, especially to lepa, has set yourself limitations. What a mawai le soifua fa a wawu le atunu u. Ono le fai atua, fai maitu le epa, ele ma fai on le fai eleisi o tatou marusi anga felina mea. Carbon credit le ai ele ma fai on le tatou fai ele tititele sa mua. O le tatou stock exchange, fai maitu le epa, ele ma fai. We don't have the capacity. When do we get the capacity to do so? It's because you have already set the limitations on the capacity of our people. O tātou tangata, o oloa sili ia na taungata na ino nisi lava oloa po tupe. People are the greatest products of its country. And Samoans, our people, o tātou tangata, o le oa ma le oloa lea, e le fatus tu saina yai se mea. Ma nisi o loa. A wafo in. A o ina le lei o tatou tangata. The sky is the limit. E le ai se mea toi tuta ia ai. Nea tonu uata mamai mamana na o e fatino le mea lea. Ae tapuni la vale faitua. Ai sea. Nā mea o le te tala ele fai toa. Se I laulau sa saa faiwa o sa mō mā na tama whanau o lea o ta wina I atunu I fafo mō atu. Ma mā fau fau nga fau, au ala fau, ai kia fau. Ai fai atu am fai mai. Oh, we can't do it. We're too small to do it. Look at Fiji. Tō se mea e mō mō o ma nau nau iai I atangata. Ai fai. Na fai fai le stock exchange of it. Na fai fai la fai mai. E le ma fai e tātou na fai. Na fai ana le ma fai. Fai tolo la fai mai. E le ma fai e tātou. Fai e se va le. Le ma fai lango le tu la fono le fai pen fai pen. O tau la va na. O tau tau fiofi ma mau. Ma loka mai le pā. I mā fau faunga le lei, ma au wala fau le lei, o le tō whā Samoa. Iwan. Tam fai atu lau li lea mea, fia langa I fō mai. Ah. Ia wala le mele utou o ne iai. Ila tō e kia la uli, fai ana tō finga. Iwan. Tō teo mai e tāo fiofi, mamau. O ti uta ia ma matafa yo ya so se fai ngā malo wa tū. Fa temo kalasi wa uma le ngāruwe ngāre isi tangata. Wa sa ili mai isi tangata. Wa fai tō finga le malo. Fai tō finga fa ala kapeneta. Oi e fai ya. E fai ya lauri. E fai ya le parmia malana kapeneta. Aya umata mata nei nalo uata e. Ele matua feita. Tota mai, ava vau tangata. Feita, ito finga hia ua faya lauli. Vala aunga hia ua faya lauli. Fema ye uo ma lauli, o tei ma aingo lauli. Ala ala ala fesili tulai mai. Nala mea na faya tuina epa, ilona vaitau. Tofi ilona atalii, e pule I tupe uma le tunu. Yoim, tinang na vava ayatu. It was the greatest conflict of interest. E tofilo na atali. E va ayatu pele atunu watua. A e tofile to olua. Olona hafafine. E su e ina tusi uma le atunu. So you see the conflict of interest. Pale mia oya. Taitayo le atunu. Ai fatu langa umalana whanau, isi ngā ruenga. These are most influential positions in government. And while he is the Prime Minister of Samoa, he places his son to be the head of the Financial Department and the Ministry of Finance. And he places his son-in-law to become the chief editor and the chief auditor of all the cash flow, of all the money, of all the accounts of Samoa government. Ile mea mata ngā, o le lototi ngā. Ma le māsi asi, ti nāna ia I loa, sā ia whaia fō I lona vai taimi. A lea la ua whai, e la auri. Ile taimi ua te tau una mana o mia ai tangata I whālāpulputonga tūma oti nei. Whālāpulputonga fō I ale malo. La la me pisa ilungu. Na matua faa leanga ele ungari ifo na tulepa. Awa usa utau tala tule tulafono. The greatest conflict of interest. Te lea hiyo le fete na ingo mafufonga. Utau sisila ye. Eo lava fo ya leotas utele. Na matua fai mai polo kalame ilunga. E ta watuwai ile atunuu le lea mio tonu. Ole mea lenga na whai ele paramia lenga iei mua mua. Ia tulepa. Ai leai manisi. Leai ni tustusinga anisi tangata na whai. Ai sea. Tere lope pala ai pefefefe po ole lewe marama lama. I mea ia sau wale tamā loa talo mata ole atunuu. Ai whai ana tofinga. Whai lana pule pule tutu. Ea. Lea la utoe whafonga I Samoa, ma le propaganda media ale to ina lea. And I'm telling you, you will never get anywhere. Tau te whiu e wha alea ka lauli. Ale wa mio wha gangsta lauli. Wa mio wha gangsta lpania. Na ala na kape ne tae wha alongo ya, special advisors, boom, bang. fatino. Ile to kea to sisi. Awa ya mana ia lola pola le mo tua poloka. Toa. Toso toso ai lava lea. Ole mea e te tau na whai o loo i ala a uli le pule a toa le nae whai e le mea lea. Nea le nae le o na whaali di isi a wari ia. Whaali di. Le tangata e le i maa fawfawina i upu matala ma le tau whaaleanga ma le loto leanga. A mai se longa, e toi a fio whaalua mai e suwha to a sung songi la uli i se to finga pale mia. Ea, toi ta la uatu folo patatoa au to upuna. Lea whaalua longa mai tangata whaia tala ia. Tangata sili nao na loto leanga, ma tau whaaleanga i le pale mia watu la i mai nei. Pa mai se longa e toi sui le me oso mai e le laa. Ona fa'ato ato e songi songi leo la uli. Ise tofi pane mia. Se yo tau sila sila iai itala na fai. Sa auto fa'afo fonga ila fonga matautia nei. Wane. Wapeya ole tupu o nepu kwa nesa. Ah. Ya, totolo ilalo le mutia ma ngali yuma konga vao ngali. A kau o koi mangi maa, folo paka koo ima maa ngai mawele mukia. Mea le nā, e whaia le tua, e whaati tō le tangata. E tū, ma le sasa, ma le sawā, ma le pelu. You've seen it all, Samoa. You've seen it through and through, and you can see what happened to this guy. To this old man. Lea la o sawe nei, o le sau lea le ti apolo, sawe fasioti, talepe, sosofa, faaleanga, susunu. In any way possible he can. Oto vai matal ti apolo. Oto vai fo linga malenga ngana ti apolo wo o yang. Ya ta ko fila ile tu ya ile ngo. Ole ti Apollo ile melena. E mata ti ya. Tu folta to por kalabia se fa von fon sa mo wa le melena le wo tu la ima ile nei va yaso. Wa fa solo le balo le fionga le parmia ma sui parmia le capeleta. O min sta lango lango. Soa le pule, ma fa tubu le pu. Ina ia ma fayo na fa o ngā ina. Le malu si ango le malo e fa tino ia na ma, ana ngā ruenga malana atinae. Malana tautua ia li lingi atu fa amdianga. E o lava i tupe o lo tufa. I feel one government's grant for a back to school grant. La la la tofi awi. Na wa tufa. Na na ye committee fa bito la tote ule ilo iloina ma so la wala fa ye ma fa tino. A wa vatul fa tu tu ngar malo. Ise fa la put potonga la tote fa ye. This is their task. This is their responsibility. It is a me do yo my yai mafa pe mayo lang ol malo ol malo woman to inatu. Ele malo le malo si anga ilea fala po tonga malay tutino malay tutino. You deal with it. Le malo faila na fatununga. Faululungo matanga ruenga. Set up and create a system where this money can be dispersed equally among the people. A faila la watufa le lei tupe isi tu malo la mo to ai uto. A mo to ai uto la mo tostosolo ai uto. Wafai Ofa alu penga matau langi na ole u mowal temil neil to ino tu le epa male HRPP. Olea, ole au fai mea toso. Ole au fai mea toa. Ole au fai mea te tee. Ole au sosofa, ole au fau fau. Two words I said, Samoa. It has become a political tactic and a dirty politics. These are dirty politics. All they do is to delay, delay, delay. And what? Then deny, deny, and deny. Because this is their propaganda media, spreading lies, spreading misinformation and disinformation. E fiwa to e tau whaaleanga ma fau whaungo tangata. Ma pisa pisa o, ma manongi leanga I lunga ole, upenga ta whaelangi. Aia. Nā lawe, o oh, nā lau. E tali e mai a utou, ma utou talai e whaelunga. Wa matua I awa avau I lunga upenga ta whaelangi ma la tau porkalame. Ae ngālo u aka e Mau whakau paki e kufo I alkemi fwoi, ngare whakau paki mi fwoi, ai o lauri. E wulai. A wafo I e fiu ai whaitala e lunga. Sin whaavale vale atu, tali whaavale vale amai, tuile a palato ia. E sin whaavale vale atu, tali whaavale vale amai fwoi. E leto e suia ai la ngona mamafau whaunga o tangata. Yo. Le angalo to tafe mai ya te uto se benuia ma se famuanga se se leni po le ala va se mea na o mea le angalo tafe mai ya uto ba le uto fo you the take time o tu le malo na o le tau mo o mo le fia take time a o le uto se e te tonu le li o lea e fai e tonu ma tu fa tu pe al malo Ya no we o yala yale fa pena. But we no can. You know why? You don't know how to run a campaign. You don't know how to convince the mindset of the people who are the most important part of any democratic process. The voters. Tangataya. Lea tau te fiu ai whalea ngana auli lungo I imba lungo eho. Ai leo whalongo I tangat. Ure fia whalongo I tangat. Mai ai, mai mauru kaimi. Ki ngai fua maka maka lingai ngā mea ngā uri. Tato uo ili meo lo tafe ai le vai. Tato uo, tato ufa malu. Ile vai olo uwa tafe mai. Ta tia pea mea nae fai. Ta uleanga I nae fua, matu ua I fua, whamau I a tonga. O mea le ta alolo. O tu pea le ta alolo. O tu pea a whono whawai. So be it. A whai o Iese whaatonu ngare malo na fai. Ma li lia Iele ka peneta, o le mea le nae fai. Eile te muri muri, ave u mai su e nā mea. Nā ui ai, tu la whono whawai, ma whainga whawai fau. E pule le malo. Ewe. E le to iei seisi o tau e toi fia pule I se mea. Ua uma le teimi o la o tau pule. Nā lai, tā tia tō whinga le malo, tō te le to e ai a, Ile whaingo tō whinga le mālo. Ura tātou o e tāle pese. Aole asa ili le avanoa. Tātou te talanoa tuai I le sunga ya Prince. Ya, mai le tātou. Sekia specials. Ya, mai se fo I nisi o whaamrianga. mwhai una maua mai e le company o le Casa Beds and Appliances today. Talo fatu le tofine a Nerelini. Wini so alo le utele, maloli le fafongfonga mai foi, aka vifeu e aka mai fakaupaki foi. Ia fatalo fatu e le tamamatua. Ia tu yali I sofa, ia fapefo I yali tinapele. Ia tapu itea, malole so ifumanuia tina, after ifo I tapu I mai, ifaiva, olo o manuia ai. Ia le au unanga mle tautua, ia Samoa. Le nganga ifo faiva, mle atau savea tu ifo I mai pa maia, ia na ia tatou fasisilanga ia.
3: Smaller island goods, back them as she ends another day.
4: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
5: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
6: Uzo. Oso.
7: Sure. Fefe o causing a yo makari ilamang a yo lau kavalifo.
6: Ha ha. Abuiwe amusho uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka, wa uso yaid kaya wangi. Le yom yang fakamoe dao fengad wing. Ayo akuri afi afi wa show lau kamay lunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV, van. So skwenga kaval ya.
7: Ofeet foltava.
6: Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
8: Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
9: E ai sei se o do seu ainga e fa persona leo. Pe fa per foi. Fa mata e avel tale I, ma le tale masani e ta fia e la tau ma le fai o la tau me masani ai. E ta tau na la tau e fa su enga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le su enga o le tale, ma fa I loi fo mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa li leo fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
10: Sunga, o whenga whākau elu kāwa le fōu maunga Max Eela.
11: Seenga uka amilo iau kilangi. Mō koe fōi mai lava I o tāra I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā mag ma pa ukawa. A one me piko sidi. E ngā le lua lima kā lalwa ia so le kokongi.
12: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ia New Sila Antoa. Mō fō I se ti mag wheels mō so se I tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le nā o le se fulu tā la pe ai wha I loa ieina e wha a fufonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Radio Samoa.
1: Tere jora mai lua su lima minuto o te aile tu lai ono I le tautua pāua o le Radio Samoa su lima I batolu a mō le piapio le stopi su tolu au kuso lua o lua ono sta vainga nunga le awala I te tonu o le nau no palsa tu I a ma tatalo ma taala alo le tatalo mokuri mō I nunga le awala kau I maripa auke le o I mauta malawa Ya le na wasi le fia anga I mauta malawa tu tolu pe au mga nuwenga Yang lele ni patau nu ina moto malau aul fa nga ina telefoni fa mole mole elos pa tonunga tu olano lamba le radio sa momo tato umalamba mol sa ngle mu ta wole lole mole pasia moli kwa po amra e po ina sa ka makau nga bale ka makau nga bale e ole na tuli lo sa o e on pe no ile lo nga ton le lamba matala tanga iman lamba I lungo le ala, ya mese o failo tu la fono, leises I lungo tu la fono. Tain offshore, faisi le mu mara traffic, my consolation driving, I lungo le ala papa. O lae po loka ka amale le kona, tulimano Shakespeare Road ma Milford, po Hesmere Road I o ina, o le roundabout nga, nga e peise lako kala po aie, I o lae pa tali I a leo leo. Ese sa ini ya boile a mi otono nga ye nga ya le lamal fai fai malie nga ilungo le ala papa ya o paya si le mo le traffic se vai vola na mai tai ap no pa nga e company astuna na ya ya fai fai cha nga ya tua e kuriaku ya auklani sepo ya no nga ke mo atu ya Hobsonville air base ya te mo fo ya Penua Bay air base Ole airport kuai nga ka ko sa fa e yo ke le lope u ma ko ka kala skim ona te mai ya a pa pa nga mai link road ma nga ya from the traffic link road nga he is in mo ya watu nga nga clean din run about o mo ko ma nga ya on ko ma nga ya I will say tl malu on tai tai ao ya tanga ma la mai lu ngola na pasi mai ya wai committee cemetery nga lean mo yo long winga te mo for Templeton road Wolverton road Ea, ke pi o akua e Moa New Windsor Road, hi fua tu ilalo Mayora Road. E lo inga ke maole moto wei kuli I a Mingri Bridge a ngai le airport, a wa slow a le traffic. Ea, paipo cha ngai atu I Avondale. Ea, pete moa fo I a New North Road, pasi le back and save. E lo inga ke oso akua fua ilai ngai Hinden Avenue, Moa Stoddard Road. Sandringham Road, Dominion Road, oa mokua kukusa le pisi o wala u uminga. Ya le saunga le mu lamba ta ua lamba le naa le malu le atulu ne fiafi. O ze vainga I le taulanga I bitura panga I lunga le anlau papa famu le mule wa slow wa le traffic. Pa pima lia uma I mauta mulawa. Simon Street anga I kai babas. Newmarket apaipo I Rimwell Road, Middle Bank Tree, I Pilgerton Road anga I PMUA. Slow the traffic. Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway. Ya le kongwe faya ufaisinga ipki nga I Silver Park Marolo se I Pasi aku le traffic le ilungo le motorway anga I South Auckland. Ia, anga maanga ia po ileo le afi-afi. Ia, nei lama le fai-fai maanie. Ia, Greenland runabout ilungo le motorway tu le mai mato o le nā. Pasi mai mako kalokalo mai whaamu le mole. Paso I fua I tu mai. Olo maanga ia le alwato I manorewa South Moore. Maanga ia pro traffic South Moore. Tuota, takanini, papakura, pukekoe. Ya lo winga wanga ya tulole inu tu chua oi ya le saunga le mu lama pai pai ma lio tu sa ne fia fi ma lo le pale ne asa pe amunga wenga I tia e pa vai vai tia ya ana wo mo lo waso po le binga le tua te alu mo lo fia fia ya anga I mo to mo lawa vi le li wo manu ma lo lama o ya le mang ma lo ke a polo a ala wanga nga mang ma lo ke a polo le o nga wen ya pa ve ke le ko mo mai wan wanga ku a ka ke o lu mai le o ku ha ko ya le lama fa ma lo si o mo la so fia fia fa vai vai o mo la so fa ano no sta venga na I lu le wala Ya wala mara si pitiwa maro le tahate o tunuu. A nga etu I maoto malawa le fiafi. Ina ua, tolai mara tahate o taimi le ua lua suru iwa mara ambilute te aile tu lae ono ile tautua pa awore radio sa mwasa lima. Iba tolu a mwore suwapa mara malolo tahate o liyo yesu keriso le faola. O forofa mpata alofa tu aile pa ima ulungo le tahate o tunuu. Mailawa I maunga maulunga pa iase o pito I titi ta alofa. Ta alofa lava, ba lole soifu mriya sa mo, pa tai le tua, ilan pule pa so ifor to so ifor ola ale uta to ma futa ilungo pe am ngalo le ile tau tua pa water radio Samoa so lima e ma toru a monta alofa ta alofa lama pa ta alofa ya pa ur tala lei lo fa tunu pa ulia so stampo a tero nei to vine o tau suina le vai ol so ifor ya wala man yang nga mo ye molon ma lo foro pa ta pa tu le pa ngaro pa ia le tua ia pa ben po nai tua asina sina ta no fa ma no folau le wa mata na fa ai for ma lu lu ya ta to no lo mo lu nga la ma le nga le le lana fa ma no longa o lo pa ya tu le ma lu ta ha tu no le ha to le tu no i tu asina sina ma no ta wi vi ma le ma lu lu ya mes po pa ta ya lo fa na lu ta sina na yo ta to tu a fa ngai mai ta to mo le ma lu lu ma ya so lu ona te ni ho le o le mko ama ngai o le ma lu lu ai o mo le ba ya so ni ya pa ta ni le ni e fa so mai la mai le ta mi mo le ta mi o le ma lu lu ma fa na fa na ya mo fo i la mo le bi ngai le to a fa ta lo fa tu ai ta lo fa ta lo fa la ma fa ta lo fa to no ma ma lu le to no o lo ba pena na mai mo mai ya ai mai so lang lang mai o tau tu a le radio Samoa for o fa ta lo fa tu ta lo fa la ma ma lo le so i fo mria ta lo ba tu so se mo ta nga se nga se mo to ma lo ta lo le fa la fa le mo bu si o to fa nga ma lo le tu no ya for o fa ta lo fa tu ta lo fa la ma pa ta lo fa ya la tu tu li fa sa langa so sto ese ya a lo fa te le atu yo e le la mo le Hano longo ea ele tu umusu ole nganga pa ia ole li. Ole so so anisili na mo tahtou. Po i mai ea ole ngona pa maulando ilu mo le li. Awa ne ito e foi. Tu langa na pape nao na o i nano fuanga ele fio o yese isi. A lofa tene ata ito mo to tuli vasalanga. Vave mai se lau fie tato fie lua ile lofa le li. Pata lofa yalam pa nao le tlo. Sa fe ngai ma o ongo neas. Ya mano le onga ya ya marga aso tamba ya marga aso teine ya tartono okay ya me o mo le lo for eli ya pa yo ese men pa lo fe sa si ai sa i ron ona pela bolo pa to i no to o one nine dai lu mo lo ta mama lo tina pa so pa so talanoa talanoa pa mal mo la mo lo ta mama lo tina me o to pu la onga E te anu le aso so ai ua mtoa sa o loto la wao. Na ise me anu waka uku. O le na. Ai le lama le paso a matu le fautua nga mania. Se o ta ma e moni. Se o tina e moni. Ia leo na po. Ia peke iwan ko wole pale ha onga e. So ala upu le fonta upu pe apa ye onga onga. I le fafonga na yo matua. Manatua le numera tasin so ipua eito matua maura e teitua. Me alofa na le li le ngana e tala noa e tato awa le ngalo. E ngoto e lo loto le tama ma le teine. Tu lou e o ina e a e ma lo faiwa le o onga maua se ngā ruenga maua runga. Ia e te le ni tinga lava sau wha matala upu. Te wha peretania. Ia to e wha ni liwe o e le wha samo. Ma naia a to tienu le tama. Munu iau tonu muna. Ia e tali tonu. Pilipile po inisi o to e whai matoa le tala lei. A Yesu Kristo, monuia o tou lumnai, ea ile lofa mananga leo lo taha toa tua. Loas po fitu minute ona tahane ole tulai fitu ile tautua le Radio Samoa, sulima iwa toru amo. Pa tala fone maro le tino ui leitu, maneitu orke lope, lana la tole tahi, la tole ea, la tole ea, la vi ia leli. Ea leo tato fie loa ile matango fie oleli ilu monuu. Ya ele oni poa poa ngā, ya lofa te lantu, ha foi fua fuanga wa tu uai atu nuu, no vya iai mano no fuai, ya angane lei le rii, ya mfata unu ina le munuia, la hawa stai mito e taliwai, ya o munuia ni tato pelo iai, ya o manu foi tato te toi te ai, ya pata lupa tuwa tu fine, ya pa wae, ya male no fualo, ya pa pepoi, ya pa wasa, Malanga mai Australia, pe ole tua pine a Filomena, pe stama na whaano lopa te reatu. Mano, kau mai o kou, ia ua mawhanawhana mātou, ia lai maru nu au skari a, ta lopa tua e pia la teito, sefo, ia marapatua, ia peka, malanga na whaano, mano, malanga munuia, se uso e atoru mawhana, sabelio, pari tua e a pepe, malanga na whaano, ia ilato umalama, malanga mai leitu, malanga leitu, malanga leitu,
0: Hei loa, ia, ia, pāmatai, pai oso, ea, lau pule lea, pāmatai, ia, ia leri, manuia poi, ea, upeai poi, toro ne turu, ia, mawa poi, spasini ngā mārosi, toi poi, ia turu, ia, ae, siva, siva, mai, ua mā, nei, ara, mā, pana, pana, ora, fia, pāngasolo, tātou, proklame, tāna, fitu, au, inaki, muli, muli, o, tātou, tala, ben, pāponga, ele,

Now, the Papa Maria to do, they have been at Murimulio Tato, Tana, Pen Papa, and so Toto Maya, out and Abaya TP, out and Abaya, young and Lena Matai Muriatolo, so full and so anti out, Mato Wola, to Papa Spapa, Tana, my dear Tato, to know Samoa. So when I tell the child to Marbella Pamoina, Okilani, Spool, Badu, Mapan Pana, or Yai, Lona Madu, Lord, Poet to Lona Molano, Spool. Awan is buying or Kilani Paunaiti, Munga Voi, Mama Solo Lung or Fonga and any Malosity Mungle, so smelling myself the Sifo. Buying about Tayola's for Ile Sufi to the map and Panama Tayao, Lona Malur Po, a Sepuru Foi, Lona Molalo, Pauti Munga, Awa Foi, Winga Foi now Tower in Mila Stonai, Pauti Munga, Awa Foi Subal and Bella Pamawina. Ile asto na imolona manu le po se fulu lona maulalo papena po wingor tau. Ile asa ile va oyer tatu wo champo inga pa malosi. Yo e pa uti munga awa sul lima le bela pa mawina ile asa imolona manu le po e ono lona maulalo. Se venga nga tei pale mo ila tu ta pena iai. Ya wa lama se a mai moana. Pela mana po tuaina. Samali al pak makul pale ya ya e manino e lor male mor sami banel pa pongala tro pale tonu tau le son ngate pale pena po les parile sto na ya sayo ala son fua yo e le le malo lo mo to malo e le le mata pena me o silvia pe pa po le al kam malo ko lo fina ngano ma so fu mo lai tai tu po to ngale wol saip tin sila maritime ni sila tangal benga ACC. Ole taisua I aukilani lua su lua minute te ele fitur tai ane lansua le tai aukilani. Toi sua le ole tai su tolu minute le manu I le poana nei. Lima minute su tasi tai ane la na sua le tai I oneanga. Toi sua le ole tai su lima minute te su tasi I le poana nei. Ole taisua I manu kauhiet lua su lima minute te ele spuru tai ane la na sua le tai I manu kau. Toi sua le ore tai le lima minute su tasi e le poana nei male tai sua I Morowai. Su lima minute te al spuru tai le lan su ore tai e Morowai. Ona toi sua le ore tai e le lua su lima minute su tasi e le poana nei. Ose, vainga si o tante o tono e sa mua fa talabatu le nganga pa alono. E meise olo fa pungaponga le tautua le tasi ono tesi male tasi pa mo. Yo polova mpata alabatu ya o te oronei tautua le Radio Samoa. Mo polova mpata alabatu si o tato turu. Pele yo topina ngana mo tato loto. Mana ili taulo vava yatu le malu le fiaping o tato la. I Samoa lo awanis maingo le atunu ua lo manaya. Le suru la ne yaso lusuru iwa le vela pa mawina. Mai si o tato turu marun malu le fiaping lua sulima. Ia emana tua pea. Sa mole tunu pele I lau te talo tato lo o ai tau molele atu. Tu lo, ia, misoro tato au mau ia tunu e mau. Zoinga I Waikato, Rotorua, Taupo, Taunaki, Manotu. Ulo manai suru lalo au hapo nisipa henga unu tutua oi. O se maimbole nai pe plenty, King Country, Kispon, Mokspele, la mua warantone. Orang kau mafau cimunga awal pasal antua. O sebanyak boleh naik wara rapan palm, sana north Napier amazing. Tahu langa manis bayang orang tu tua siapa ia lama. Kalau istete mona nu tu tua oi mana yang malu elok pa usi timu dia elok awal pe yang ngalu pa pua elefat ya manu lua matu lalungai. E kalau istete mona nu tu tua oi. O sebanyak nak cari cari mula cari cari mengisi tato tu nu isamua. Nisi bayang onu tu cua oi mor Sylvia ya otan tu wanga tu pai unga ore ne po I bayaso ina ua tu lai merta tu taimi le wa lo su lo bi lu te te pitu tu tu are radio Samoa su lima I batoru a mos mai la pa pongar tato Paul Clame ole alanga upu

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngale lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo o fo isi ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pia i fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

0: 이거 또 암호.
1: 레이디즈 앤 젠틀맨, I give to you

Upo le kusi. Awa, awa, ite manao. Ile ava, ale lua te tua oi.

faile atina e eleli le fale engalu we fuila to we atina e a faile le ole ole le ai e bata la fua ole na tele ole oina ele au ngai an te utou ona tulai le tahau lava ma fatuai ona mana va ma ai le mea ai ole tinga e fa peona vatu e ele moe ele na pele le tamama manai evi ielo swafala nei tahau mo mo me umara matou alangalo vi inga ma Famanu I lo swafa silisili esse o le swafa siliatu I swafa o malaba. Wa matu ai ai manu sa ai ma amali ele nei tae au. Ono lo walofa o matu o ria ele nei tae au. Fou wa matu le fale mala loto fia fia I o loto ale nei tae au. Matu vivi I ante oe mfane ne I ante oe lo matu o tua. Ya o matu wifo I lo mfa pe atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au. Ole atua mamalu ole atua mamana ole atua pa ia ole atua silisili ese maramatautia ole atua I fo uma ia I omena e faia le ai lava ma se tu sama oe e pule hau hau oe I me umalava ole atua oe malia I mana o I me lele I umalava ole atua e soi fua mali babau e o le fawavau ole atua e la eile vi ingol mamalu ole atua oe pulpulu le matangu fie te maafa of te tele Lang bea lofa lau la fowa maa tu maua. Le fwoi tae hao. Faf tae lua lofa wa. Tae tae maa boli mai le fwoi launga le tunu le tae hao sing singi. Le loo mali fwoi mai tapa au maa inga wa. Le fai fwoi fangu ngane lei. Wa wa wauna. Le fape na maa tau wa feala maa le fi fia. Wa le maa tu pese faf tae lea ya te oelo maa tu tua. Te maa lau pule lea. Faf tae wa e faa popo nea su fwoi lo laa tu si fua. Ya mo mato ni yola o mato wo li ni es for rayless for fa ya yaso o kuso mato for longa o le ne tu sanga ta ma fa taile malanga re ni ba yaso mai lon amatanga yo le ne wo mato tini to no ele as mo mo dia onga nei fa na re ni ba yaso yo le to yaso fo yo ngar wen ai lan tu le ngar lu fa yo ba yaso ta si fo i love of the inga yan to oi e me o mo wa fa ya o le mato sa bo ding o le ne yaso ta ma lo fo mai mato taile mato for longa o fight Manu ye fai bole afenga I male tenu ule fai ungole ni vai yaso. Ya fa mulia fwoi na ya mātou whanau. Asa mulu mulia o onga na ya mātou whanau. Anga leima leo leo ine la tole paolo lo walofa. El ne yaso. Fa mulia fwoi fai bole afenga I pia malim tamatai fai ya onga. Wa leo o ina na ya mātou whanau. Tama fa mulia la tenu pele I Samoa. Manu ye te tae yo Samoa. Manu ye na yo mātou wa inga manu na yo mātou tangata uma. Ele ngate I Samoa. Fa pena fwoi so se vai ngore nei lalo langi. Yo lo lalama papa awai. Nei atu nuk New Zealand o mātou nofa mamawai, ya yei le manuia oil o mātou tua, mantua le talo, to tele la tō whātau tori e ngase ngase mai o le tino, tonu a inga msa o se mātou ngase ngase, wa mātou whātātou mara whātou tua le neita heau lo mana wha malo lo, se ipa iatu pa iane pa ifo e wha fwa sio lo lātou malosi, ya e fwa I pele vi inga ya te oil o mātou tua, alofongi ele, te talo mali tui mali muli panga nei mātou mātou tua asin sino sa mua, Malu mātou malau ni yasam so seno whango tau sia I lātou, tau tau ina lātou le mahafana whana lo olofa. Mawai pero lātou si fua lau le leil tino, sidi sili lava I le nganga. Ia, o mea uma lava o le amwhara mātou whaire ni so fau e mai ulu tangata malana fai. Fai lava, male wha maoni ma ia whaia, ina ia fo I atu vi inga I atu oi, ai tu mawai pero mātou wha ta maa. Ta maa, si e whamunia mai, ele tau tua rinu samwana ni yasam a toa. Wa mātou wole mātou wala au I nei mea malawa e ala swafa manu malo Yesu Kemiso lo mātou ni mora mātou wha aula. Amen.

0: Nu er så fuld med lavet over tæerne til lavet over. Bare der lavet for programmet nede tager jeg op og om at lave tager det for nede tager jeg for længere til mig mobil og Facebook med YouTube og så mor tager to for tager for mig tager programmet nede tager jeg for med lola for sig for mig og nede tager jeg for tager to for fanger tager sig med på tur og mor ja male fa mo tasi o no tasi mal tasi sa mo fa tar fa tur me ta fa vi era no fole tu mo no tu su fo mo ma tu ma nos mo me alo fa sili sili le ale tu mo ta tu ni ne ta ha o lo su fu mo ma tu wola a to no sai se sin to fa na po mo moi ya ole ole mal ne ta ha a o ma um ta tu ma vi era no fole tu ta tu mo ne o lo fo ne ta ha fo ma
1: haleluya
0: ya o marka ko payaso o marka ko payaso ma lo fa tai le tu no le malanga fa tasi mai mal ta ro proclame ele nem foi tinha falta de mais tono no malta tono trabalho tono foi fingar wenga ia ma kongo la pasi wa ko kere la ve pasole ar melo kero ngi on kwai ko kere la ve pasi feo e manga ya la ko ma ile kio por el fa fong por por kala mele ta mele ta ao ah ya ma via fa fainga ma langa fo yo la fa penao o to ao yo lo el sao le bole tino fe malanga ai ngai se so kilani mani sila am ne foi ta ao ole angato la tino ul fainga pa lota ila so fito november tele ana vaenga ole a faia ma tauno ngolo wat wat yo ta faltara proclame ya ona ta wat tele le vaenga mo ta tau aso fito november to sanga ne fainga palota na new sila a wo montal no proclame ne vaia so tu lango ele paul la tamai a pati wo fa pena ona a sitia la to support pati wo pa u la lo support pati wo tu le mai ono faimanga King makeup te o marama lope a fape fail pa lota nafi ya o baiga uma lava renap o le facilite le ala al taimine nei o le pati le ala opportunity party o te le o loa wapea no o faalongo inisio li poti na mawal tampo kalame ele mafai ele pati le o nga lue fatasi ma se pati e yaile ya New Zealand First ba fasa ma rewun St. Peter's but looks like la utiliti le policy se pati e lua opportunity party about it New Zealand First ya policies lot ditilo etutusa ya peo ngata si foi ya peo ni si o vanga na ba o for programen po
1: ele si foi la leo po le o fa la wilo foi le le town unga na ya ma ole la ma foi la o ta tilo tilo foi le le o la wo ya ya fam talanga ai mai sala foi mai ta ta yo le party le opportunity party o la wo ya fa ma tona ya tal tal no foi le le ile nga lu le fa ta sila ya maneta ta ai foi le New Zealand First ile time le nio tapena to ai mole fainga palota ile tilo tilo foi la anga ino foi tuton pe anga fa apela ole unga ole pole ana po ole fa unga na palo ka kele le ye ole no minga mau tino ala val opportunity party ole a kule unga kukong o ina tonua e lo ai afa apea e aule opportunity party ile tamatau e mau tino ala vala ole coalition la pole fainga malo e tulai ole vainga tamatau afa apea fo ye ke bofia alu ile ituanga vale ye mauti noala ole ituanga vale ye ole a tula imai e tau aveina ye le fainga malo ile titulo ye taimi le nei i fai ungo palo ta ia lima su fitu no foa le coalition lava lato ye olo ye taimi le nei le kai kai onga lava no foa fo ia mal fainga malo tono le ol palmene a tiro tilo fo ila ile itu tawanga vale le vainga olo ye le labor male green male maori ye ele ma fai fo ion atoa lato no foa lima i vala ye taimi le nei se ia vanga nala ua sau i tutonu ia le opportunity party o nga mauki ngolo la lea ia ua ilolo po fia tonu o le aiai po o aila le fai ngā mālo o le atula ita ita ia but ia kea ia so far i fai unga lava o ngai polls ia mai kusa o le a king meka i ia le opportunity party e pei ona tātou tilo tilo foi lele iai ia pate fato ailo ale unga foi i le a palo te tele ai o le tūlanga ia i pākika i kasi wa umanga rule out mai foi ele national lātou ia ia lātou tele ngā lulu e foi ma le opportunity e fa pena fo ile lei pala to ye ya ona ole ese esing fe ese se ngai policies but fa mai le kali ale tai tai opportunity party e o vai ngai ol pro kiki la to but we will find common grounds e ma fa ye onga nga lulu e fa fa pe uma i fo ale fa nga palo to tu langa le ole ai ya
0: yeah so ole ta to na mole taimi le nei pe ona ma ol pro kalame ele lo tan tu por alta la tai ao ya malenga pa ya so ya mal masing fo malanga tu ya November fainga palot ya anga yo bombo por kiki malato fo ir ka longo loka aloi ole ata tora na pe na ma wor por klame so la ta to va vai pe olo fa ya mo release ma ya pose o ba anga ye ta ma ye ta to po fela li fa ile tu no mala to support man to ile tanga cha umani sira le sini ya pa al cha me fai po am am sal penga se afe ile kai mele kai mi ya ai eta mai eta to se ata fa tai tai le tu lango ile lango lango ina ole pati mele pati e tono ni sila o alo mol fainga palota mal taro fainga palota fa mol mole taua ni la lo fainga fa tem karasi taua lo leo ta to uma ya ol ta to a sao for na mol fil filina yo ta ta yo ni sila mole si fainga malo
1: ya
0: to mai pa mai fainga palota la svito novema a ta ol bile restala fa mol mole aso los fulim october fa ngata restala fainga palota le nei ta to yai so don fa restala te o nas pa ta to ye ya pi changa manua le ta te le vai ngo fainga palo changa man man a ala to ye pi changa maori a tu sala to e fa lato fit feeling pe castle lato vote ilalo le lola le le general election ya pe ola to ilalo le lola maori a
1: yeah
0: ole fit feeling na la to ye fa a e si mai mai na ta to yo ka ko e kasia le lola le ka ke palo ka ya maori la e fai la tol fi feeling ele fenga e alu ke palo kai o lola maori ya wala ngato delta tu e foi
1: ya
0: e pito maori ya ya fai fi feeling al tanata la to na pa wan dol fai ron fai palo cham sa al fenga al palo cham ba ya le lei e fo e o chele ro pe ni sin da ye silver park na fi ala ti ti lo tu ile ba ngale pe sia ka ki fanga le nga kupu mai il bi ko ngule matau tia foile mena tupu foile le o loo faile susu angal terminate tono lotu I fale o leo leo pe na sao le ngayo ingan faile leo leo ae on memonia so se mea yeise tangata ua masal miela au malosi ya wa kikilo la tangata le ngarunga oi maile le fana mai oi le fale fata oi la au malosi ngay Penrose ya le foi kikilo la kaka ola ila lo le ola foi la lo vayang foile leo le ea foi ola ila lo ea oke lo ola e
1: He's
0: on bail. Yes, yeah. Mm. Kau kia foile me ngu pori.
1: Ya cha ye ya atonu anga fa pe foile le o ye se ma fo anga pol o ye se ma fo anga o lo na ma fa fa na la yo na nga o ile fan. O kel kong foile ye se se tu la ngol a sola sola ai fo ya wa mana tu anga nga o mai pen rose ya fa kom faile o le o foile le ai sola alu anga I o I pakuranga ko e fo I mai o I pakuranga ya man tu la o le fo na fa nga le helicopter le o le la to ya ma faile va nga foile le spikes ngol a wala ina ya kom fa I fa akule ka avale. Wa le la se ma fo anga fo ilelo la ma salo mi ai pe anga le solo sola ya ai o wa le ma fa yang ko ya lo ka vale le lang ko o kui o I Mount Wellington ya wo ki al ka vale ai mo mo e anga I tsono le o le taulanga fa atau I Sylvia Park ya o le la fo ina fa ile kam fa fo ilelo le fo ilelo le sulang pat o se sulang e fa inta fo ilelo le le fo ila to ye pe afa pe o la ye se a pe nga fa pe se tangata ya tsa ye fe o lo pe ana fa pe o se naifi ya wa faya onga onga ya ya tactics a leo leo la to we restraining tanga ta fa pe but is it so long ala vose la o malos e u yele oi loa po ye ngi pulu fanga ko kong pe o le ale tu lang o ye but ole u mia mala sola fo ile ya o se tu lang wa ya ke au ka fe fe a ilo ma fa fa le la wa wa inga inga maliu but anga fa pe ngi alu ma fa pa pa fo ile la au le ngi ma fanga ngi si o le fe wa I makawa ku ye ya cha o se fa la ve la ve ma tu asili ona tele le tu nga yo no o ye ia pato le ala vala mo cha wina ia ola fa so so long ia so so nga fo ia le le ia po le cho no le mafang e pe nga ye ngi ku ka ku ko ngole fanga le nga so la mai
0: e ta si le mai nga no no fo mo ma fo fo ia pe fa pe ia na nga o email tanga tel fan na mai o fa le le I mean ok le yo o se fa le e fa ta wini la ma lo sia o te le no pol me o la ma lo si e lo ka se va nga fo le se va nga na bon wa tul tanga tsa fa pe a ko ke manga o le la au le ta pala la sene ma ngo le le mana we ftam fa fa tau na malosi air rifle wa pe o jelon to ngala malosi fa na le na solo marga ka le por me la ngala kur ka ka e I o le male le mo tino el kam el ba ngale fa ka wol la malosi o ska ka la e sa o la ma ka me se la malosi por por do ku ku fa se fa pe fa ka I ka I pe a ya la ko lo mo lo mala bongo lo mala ko ya pe sa o el facilite le na ke o pe ngi I ku ka ya vai fa pena ya ole ole wa ya ole me fa ole ole sa ngore mo mo tato to al community I lo los ka wa fa pena na masal bie I la ma los yo be anga fa ya o se fakarikari pola ale un ore su su ngale lo fai wala o sinia po se a pena saol ngayo ngale lo fai pe ya ya mena chupu a ke o pesa ngi si si o papa kan na fer tulang rana a
1: sa isi ta si o bo ta si o bo se mato e kale si fa ko ya lo ale o si uso fo ilele o ngo umi fo yo ta oto i nga sa nga sulchi fa ko ko ya lo ale o si lo ma ko ya si si ki o si o via pa a i o ya ai fa mai si tina ya o se experience e se fo ile mo ya ya le kilo kilo ile o leo a le va ai fo ile le maka maka le kai mi ku linga le ma le wa ku ku ya o lang ko ke le witnesses fo sa ya ile na fo tai fa fa ile tua lo lo tu o nga ile ya ngi si fo ya nga la ve ve a ile tu langa le ya
0: o tu langa na Silver Park ta ta no le si ta ya o ile a suide o le leipa le na fsiringi le le o le pena sa ola na mena fai a ya le la o mo ma le tonu sa o o fa ko ese le o le o le isa o le anga sa o nga yo inga a vacation fai a
1: o ya mana to fo yo to inga ya na fai ya mai fo ilava fo ile minister o le o le o la to ya ya police commissioner ya fa pena fo ya le police minister ya Mark Mitchell la wala va ya sa o la to fai fo ile ile le fia fia o na fa pe o short notice le fa ai lo o le taimina alu ese ai fo ia ma tu ule ingo le sunga yana tu e avea ma sui tau vaa mai le pate le au lela ua faa maungia le lei u ma lavalai le taimile nei ua le lei te le fo ilea ona o le ua faa maungia ele ai o langa kalangoa ia le sunga yana tu ilonga manager fo ilea a ele ika ika yanga o le taimile ana alua ilua ima avelo na ingoa tu tonu le pate le so o lala ua au mai ele fatu ese nga fo ilele ona ua se se la le faa matalanga o le o au mai le lau tele ia wa manga kua le tele fo yo fa fa tala sa o tato fa long long fo ye o le si tu sa tul tul lo mana tua e o lava fo ele ke le fongi wa sa ele investigation e o al telefoni le sunga ya na tu ya nga ka o fia fo a le o to fa mtala o mo fo fa manino ma ele staff ele ai ma se va nga na ye tal tal no nga o ye se tu langa fo ele le o no masalo mi ai ia le au mai e la na sunga o va nga fo sanga luel mtanga luenga o le le e ave nga i o le tu lei pai pe ona masalo mi ai so faftai o le fo ia ua a tatia mai fo ita tonga le le le fo tulanga ya o tapena pena fo mi sao ni fa nga palot
0: a sa le a to lo se folo male tasi me lo jolo jolo talo le tula fitulo fa fonga le porcala in balo le tai au quel sa mo fa fi ga mai le colisia vai mo so mani so tar fa sa longa fa businessi Malaysia tatu ni poti madunga na wala ona Soso elole mal tatu Malua tanya fara nganga areto leola Maya pasta la fara kompa Malo fafta ili Fafong mandi tayo Kia ora good morning
1: Pupongi manea

0: Sean Pini, yo vai a malulu mai wa fa mai ai le proclame. Arbe tolero ne tai auto lu ngol tara proclame. Ne foi vaiaso na ora mori lava fa fte tele so ya pasta la fa le copa fa malo fa fte tele molto pene ngol tara proclame. Ne tai amare ne foi vaiaso a to to lima bino tolo tora tale ole tu la e fitu. La so sufa o kuso arme na tupurene ya so tau sango ma vai.
1: Farani, yale lesi tala ina o ta avale afi umalava ia fa penala male suenga ave ta avale fo ile ave mo mole ta avale ia ona fatu a mautino ile pe wa pasi lau ave ta avale al sa usanga la ta si va ono fa ana sai ni ai se market se le fo isata o common markets e atu no ne le lalangi o ai kupitsa o Iraq o Jordan Kuwait ia e fa pena fo ia Syria al sa usanga ta si va Iva. O le isi leo ta milusanga le Tri Nations Rugby Series na fapena na faya I South Africa nga mau ai lal tato All Blacks foi isi awa le Wallabies po le awa Australia I le final a luo se fulu valu I le fitu nisi na wa inge mina tupule ne yaso tausanga wa mga

0: Radio Samoa.
1: Taslima e Vatolu.
0: Amo.
2: Malo vaktai te tino, te ia mai te tua tono lo mau tafa pena foi tono te valem fal fai ngā ruenga lungo le Facebook mari YouTube mari samo. Malo se fomo ni alvai ngā lanta mai le nei le talo le tau samo va vai atu le ai pe fori ngā mai langi le mai le tau samo le nei tau o te valu. Samo lo su tasio lo ile ma fan fan le samo le nei vai ngā le tai au o le afa solo na awa o le tau i samo. El teme langi le ai e fori teme pa wai te muni sa vai ngā samo e fai na o le luas fumal baru mau rungo le vevela le samo le so. Lusur tolu e lona mawalalo lele o te mao na asparele nei o te mao fwanta arufu sa taile le sui o le tahanta rini samo i pia ya na mai fwale o le antuanga o wingo le tau i samo na fwa mamonga online o lona faintu ina tu le tahanta pukalame nei fwe temo le tahe au fatalo fatu paanga le maru o le tahe au radio samo so sa paanga o le tunu o lo tahanta mafutai amerika samo fwena fwe samo tahanta wala leo fa mo tasi ono tasi mal tasi samo balole so fo mo ria ele nei fo tai fo se mal talo tau ni sela nei fa talo fo mal le tunu so se vango mo tu saute ta to mafu tal nei tai au fa solo in awa all the town nei tai au po o ia lang le lei fo le tau ni so tai mi wanna cast fo lo mo lo ba lo lo fa solo fo in awa all lang le lei tau Westport fo lo no mo ngar malo lo le so fo li mal mo ngar malo lo fa mo ina mo timaru awa ora tau langi de lei fo'i mwore nei aso Queenstown la fa solo fo'i awa ora tau bua oa ni so taimi langi de lei sifunu luar maurunga le maru lufa mawina mo ne so sifunu luar maurunga le maru lufa mawina mo o manu fa solo na awa oa langi de lei le tau fa solo fo'i awa oa langi de lei Nelson sifunu fitu maurunga le maru lufa mawina kaikora langi de lei tau le so sifunu luar maurunga le maru lufa sifunu luar maurunga le maru lufa mawina mo imrekago bua oa le tau langi de lei le tau le so Sfulimar Monuan Malului Greymouth, Lang the Lady Tau Le So, Il Bavayatui Blenem, Fasolo in Awao Lang the Lady Tau Sfulono, Monuan Malulu, Awao Foy Lang the Lady Tau Alexandra, Sfultolo Monuan Malulu Le So, Dunedin, Fasolo Awao Lang the Lady Tau Le So, Sfulimar Monuan Malulu, Male Ayokarastete, Malosifo Maria, Maitai Afo, Fasolo in Awao. Langi le leile a uli malefiafiana nei aki maria masafidi mai sauti sifos fun lima maulungana al maru lufa mawina mokana isi tete leso ile motu ima tu se tarva vai atu iei nei vaenga leo lapta ia li tulango ia ia savili maralosi mati mung se io vai atu pizza lava lunga moti matu kai teia thunderstorm storm warning Fasolon Pauti Munga Mamafati Munga, Yotule Fiafiana Ne Womowatu Mamafa Nati Munga, Sfulima Morunga Malulu for Mawina, Ya Mokaitaya Le So, Oleshima Enga, Love the Tiltiloatu Ole, Love the Inga Mo Timunga Malolosi, Gisban, a heavy rain warning, Mamafati Munga Le So, Sfulima Morunga Malulu, say over by Antropea for the Orotorua. If I looked at Ingamo Timunga Marlosi, heavy rain watch, Le So, Morato Rua, Sful Far Morunga Maru, Lupana Bang or Motu Matu, Yalotu Taurang as well, heavy rain watch, Bauti Munga Le So, Mamafati Munga, Sful Fitu Morunga Maru, Famoina Morenea, so Fangare, Thunderstorm Warning, Fasoran Awao, Bauti Munga. Sifu fitu marunga na marunu fa mawina mwone so Raisi vahenga na lomua mwone ntone fatalo fatu lene tae au Awawa Buawa fuori tae au inisio vahenga pa utimu inisio taimi Sifu fara marunga na marunu fa mawina Mo mwone ntone ele so Ile vavayatu I taupo Pa utimunga sifu fara marunga na marunu Palmerston North Awawa pa utimu ele so Sifu fitu marunga na marunu ele so Sifu fitu marunga na marunu ini u Plymouth Fasolon Mamafati Munga Napiers, Fulima Marunga Malulu, Awa Pautimu Jerabango Mastertons, Fulon Honor Marunga Malulu, Fulvalu Marunga Malulu, Famuina Molevin, Awa Pautimu Inisho Taimi, Hastings, Fasolon Mamafati Munga, Sputolu Marunga Malulu, Famuina Molesom, and Kiri Kiriro, Awa Pautimu, Mamafati Munga Inisho Taimi, Fulfitu, Marunga Malulu, Famuina Molen for Yaso. Tamaki makaurau wau kilani no whanga whasa langa radio sa moa sifu lua i pele maru lune ne vanga o tae au Tolo o tumon pong sa mai whafura ne vanga o tae au Awa oa Pa uti mo langi le lei nisio taimi Sifu lua valu marunga le maru o le efa mawina mo au kilani le so tae au Pe au lia awa oa langi le lei sifu lua no marunga le maru lu tae au Paiko yon tuatu la sa awa oa langi le lei Pai aso fau langi le lei le aso ngafua aso lua aso lulu aso tofi Ono pai aso o luma nai atu
3: Ta e fia I loa pe ono lo fia lo fale I loa lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I luma o upenga ta failangi. Si aki lo tu atusi pe le ono a fia ngu fia lo mauta I loa lunga. Talanoa I loa ainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pūrea le tau. Ai mawhaio na tātou sā uni mō fisuia ingo wingo le tau. O lo sā onga le mū I taimi o loolonga mamafa. O lo o yō lava lima.
2: Sfrutasi lo o te ale tūlai whetu mā lo whaftai le tūnu ili mai mō man wha whongara ne fwoi taimi o le tai a fōvoi stātou I pti mā nei o la sfrei le wha o man tātou pa yaso. Lo fwoi le alousi tūta mga ruenga le malo le tūnu. Lo whaftai le wha mā losia. Ko are mō ala kai au o ka. Vai mo le pule le alolo fai ngor benga ngoboi mo ko avi e char ka os fari le a
4: e le la vi e char sal moi o le malu o le tae o malai puti o le tae o ma waising a malu si anga foi le le I o e ki ma aile aso
2: aisa o le ala ya o le famanatu hal tara pukalame ta o tele le fai o le puti o le tae o so o le o o le vaenga le na ta tal no le pukalame foi le le Richie Mo ya la ba ba ko le wa Wow, I got you in South Africa. Bangayela, wow, lela, sitting in the wow, who's so called in my ear, over the full wall. No pelikila way in the arm. At a certain melody, Tamaya, and lay less full, quite left was fully my arm.
4: Yeah,
2: Father Dana Bay or Bowden Barrett, yeah, Mama Kenzie, yeah. So, since you're called Wanga. Ya ngomar se fulua ya Richie Mo'unga ya ma Ruben Lovely ya nele on mana ka alor kai mini ngai ya oi malis kamales ko ngomar se fulua
4: ya ole si fo ile ya le ngo Damian McKenzie la fo itul tulo ya Josh ya ma kamale o Josh
2: ya so okay ya lele ole aso sane ya le stalo alor pelki ya
4: yes
2: ya
4: lima ile tao la satato
2: ke le lopo piki mele o pelki ki pos ka ni ya super
4: wo ma piki
2: oh
4: ngo fa ya va va me le lisi la ngai
2: usika kira ka mo ka os
4: ko pe me lisi ya le fa ka ni
2: ya kira no la poile ka alo le
4: o tato aula le ta alo ata ile ta aula sao Xavier Numia le numel tasi lua Cody Taylor le kapiteni la tato tamal na ile vayasol ne mertolu o Tyrell Lomax numera 5 Fabian Holland lima o Patrick Tupolotu numera 1 Simon Parker Fitu Anton Signa luna valu ia le tamo Pira Lakai Eva Cortez Ratima numera sefulu o Josh le na tato talno atu Nay, Jacob, Sfutasi or Josh, or Lisi for Josh, Rolly Wolf, Josh,
2: Kelly,
4: Sefulu Tolu, Anton, yeah, Lenin Brown, Sefulu Tolu, Leta Alo, Tamo Rico, Yoane, Sufalaka, Alo Mayeli, Roy Carter, Sulima, yeah, Borden Barrett, Alcaco Reserves, the way Kemlinge, Suan or Samisoni, Tau ke iha aho, ia o George Bauer, o Siale Lawaki, su iwa le yei o Josh Lord, ia sa o sole lau sunga le awa. Lua se fulu, ia o Wallace Sititi, lua tasi o Kyle Preston, ia maltatu tama o Timothy tava tava na waile, lua tolu e moni na rawa. Ia o kako aula nga. Ma nga yei, ia o yei o kie kilo fo ilele, I taimile nei fo ile skaili ale coach le yei. Ile mole vaenga fo ye bench mail amatangol ta alunga ye wa ka ko pe ole au status lava pe va nga ngai kul kul maka ye ka ko e pe ka u esel ta ri fo ya nga ye ye ngai kai mi fo lele a tonu ale le fo a ile se se fengol malosi ya male lave ve na ita mata alo ele yo ole ile kum kum munga le tournaments le a
2: sa wa mana ya le le o le sime mana fo le le manjo fo le Scotland no ne yo le a alu ako umba ele ye ya mse fa ka fa ile ko ke le fasu fa ya ya ono le tulanga fo le le o ya maru no ala e lava chama cha ala fa lifi feeling alfa ya ya se mga na e chama ya ko fa fo mai ya kon ko replace le nga o ko nge ya le la wala ko mo richi mo wala ko ya ai mana ya le le fo ya lo sa mo le mana ya lo tele ka ko pelikia ya wala ko ka ngu yo ya so le captain yo ta to au wa pelikia ari sa Jalawa, lepas ngah solat calonga ya mau ya, ah, ya le alumna yele calonga, ya malau kele ya, South Africa. Bang, ya sur.
4: Alah ya.
2: 100%. Falong longa tu jatuh netball. Lepas falong ngah wasing ah bafaola. Ya mulai cemi. Aw jalawa le ale happen le tau sang fok. Ya jalawa luar fikir baru le kau falong longa kui.
4: Kalau siap.
2: Ayah, iya, asal. Ya langa kawang aja ya tak bersangka fak cuma lo poli le.
4: Ya.
2: Pikir awal New Zealand mau tak longa telefon ya. Ya, mari.
4: Ucap awal nak tak longa ya. Ya, awal emak fayu nak fak lawi lo ya kaleng yang ngai kenge ah. Ya, ma iya makuai kolengi lele ya. Fok itu ni lah tau ya wai peo kalonga lah iki ya leo aku ya auti tele. Ya, wu makuai lele le fak tinong awang awak ama olah tau tau mai ese tak long.
2: Asal le ah. Kalau kau ni pengen asal seller, busta ni le pengen review pori.
4: Lua makai fu. Iya, sefulu lua, sefulu lua kau Roosters ile ono le Penrith anga le Panthers anapo. Iya, atau le sila tak longa le sole, fakir kalinge tak longa si Eagles and Dolphins. Pasu solo tua ya le ya Bulldogs and Rabbiters, ya male Sharks and Raiders tak longa mo molan nau tayau. Iya, alua kau male Eagles and awal kau boy tayau lava. Ia Malaysia lah tak long asyik macam awal le Warriors ia Malaysia Broncos atau
2: ah sorry bah ya sorry oleh fay ngape fay orang kalau ni
4: ayo wangi kat kali fokus fay ingat fokus kaya ia Malaysia lah tak long asyik susah tak long lah na Knights and Titans ia fapin a fokus West Tigers and Dragons
2: mana
4: kami lah ngi oleh ungu melakas. Ne ungu mena kasih le Roosters.
2: Okay, ada aku korua.
4: Atu tolu amato.
2: Iya. Kalau siapa ya Moskow mengorong top 4.
4: Iya.
2: Okay, mengapa okay, ya ngofole Warriors mengorong top 4.
4: Apole.
2: Bayi aku korua kalau ngah kamera sangat ya koi. Ringa malu mereka ya awiak ai. Ringa lau mau wala pengorong top 4 bangai. Bangai. Yang fakai kali lor kait mesra sifat leye kembali.
4: Dia kau sangan ye yo maku.
2: Asal lah, mana ya? Seki, mana ya? Ya, caru calong nak ini semua calong.
4: Oh, le foy fanga solo ana isu calong ipe foy ol tato NPC le foy fanga solo. Ya, ole aso foy la, ole fanga solo le New Zealand Darts Mastery ole aso mo mo la lenge. E faya la tayle Spark Arena. Ya, alua ko ile ile aso la foy. Ya, calong mo mo ile va Northern and Taranaki. Ile tato NPC le ole fanga solo aso to anai. Ya, ole si va engalo na lua na calong darts le ole fa awina tayle Spark Arena. Lakapi ole aso na ila va foy Canterbury versus Bay of Plenty. Ya fa penale aso to na ila va o taalo lole au kilani ia ma Hawke's Bay ile aso to na ifa ya la I Eden Park le salong na ole isi foy talonga lava foy ila sto na ai ole ta alo ia mana watuma o tako ia o tato talonga lua ko ima lasu sa Southland o tako tato NPC lava le na Counties Manukau versus Tasman ile aso sa lava foy ia wole ang au ka alo ila sa Otsa su salonga lana mo NPC ile weekend ne ia male dats le o fangaso.
2: O lo de tilo tilo atu le aso to na foi o le final na first 15 na onga 1 a onga sole. Fainga le bako wa onga le Kiaston Boys ili e final mo Auckland Grammar.
4: Nice.
2: O va te falta longa na Eden Park o le choice fulu le tolu. Ile auru le aso na. Ya o le final sole. Maya mo iari aule ama ko mo si fo le fa ka fa ya
4: ya au fa ye au fa ka fa
2: au fa ka fa aru sa au ye pa el kal alfa fa fin sa sa ala le los fulu challenge la fetu bo ka me malo al tie up ready sa mo leone high school fa ki fa al tie

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του. Αμάν. Lua se follow male ono robot chale chon life feature fa ngor nei vai aso ngal mal mana le wa fa chas me foile fe ngal le alo le Israel tan to ready some way pia tan to tel tel no nes foile
2: fa chalo fa chira ngang fi fi le nei fo I aso fa rai le mal ol papa le le nei fo I vai aso lo wa fi ngal alo le ya
3: se fu man wi e te tu sala va ngir suapa ya fa pe foile sunga da so sali mal ol lo le lua sa se lua le
1: Good morning, sir. Yeah, Tato to Fifa Malo, 54 Fiona Lille, Toto Miltato and Wenga, Samoa, Nevaiaso, Toluan Tato Vayaso, Falong Longo, Atua, Nabalmana, Olewa, Matona, Toto Talamaifinangalo for Olea to know for Lille, E. Nivang, Olle Lay, Malili Lay, Oaniona, Poe, Puipuing at Tona Yang. Elam Tapulin Tato Tel Noelam Tango, Nevaiaso, Fawainole. Fanga fatem ko a te ko rosi foi lembo palo tatu matu ifa fo. Ya
3: moni te vai e pe yo le. Ta u fo na le. Sa I di ili vo le fi na lo tatu te lo. Ah. Ya wae e moni le foi ani fa tel tel lo ang te le voi le. Ba pe ko. E pe o I le ma fta na le ma le fa la ton ro fa ma lu fa la ton tu bo ti sa va la bi ai ni sio le tu lu ma suyo fala tonga tu mo ti ese ya sa ma wo fo ila wa sa o ye paru lo mo tu I fina ngalo fa dio po ya e la ngolo go ina fa ngai no de po e wa lo so tsa inga morta tu tu lu fa fo fo ingo pio na palo ta mai ai ya ai e fo I va inga ya wa si si de yo tu la ngale pui pui ngamba e me sia tu la ngale pensa un ole tama tai do io ko ero ufficio le comisino palo ole ole mero il palo ole si ko si lo palo ya one ido e si po ole si palo te ya e ole si ko si la palo to di si tu na ti tu lo ye de tu la ngale le malu pui pui ya ma ya ole si ku ti ha ya ole si tu la ngale fa nga ino pena te pai lang I wai ye ke wo fur ke mi de fa ye palo ka wo de wo a mata na palo tama Yeah, I say we need to find the tone where they are sorting.
1: Yeah, yeah.
3: Well, Mokushia Metura of a penna, Rasis, one year one a tone, tapping a penna, yay, now I'm a pair, oh no, yay, pair for a pair for online voting. Yamasia Mungaswo, or Tula of Wine, Sisi of Maui, in a year love a tapena. Yeah, we should put your lamina, a man, a year for one money. Mane baba I mau ko ya official commissioner panos ai ta war fatal tel no pe fatal tel no pe ma si si de ya ya ta ti se foi se state a wala o leta tu I roa e nga tala fa nga online voting po ruo so te nga te kru lotie foi e tu langa del palos ala o lo ye foi si wala le foi fa nga pe ole o foi el palos te I o ta tu official foi de ole and pasa por consumo ore ai comida ya ma fa un altro ho de e farò stare la fumo il de posto
1: ya
3: mi si va in umana e si si de ya e pio de aver fa un buon bel online o ma e va ver tutto la gana ya le le sono de un mai ai ya ma la vota pena ho de o se Face the potifo in my way, the task force or malo, the two chino and luede more from my way, the parrot. Yet on that to go the podas is in a song or a yet.
1: Matter what we pay for in a ubi, I say the process for Lele, not at all matter what to one. Number man.
3: Ubi, the two long the process. I only see two with the Tatiba yet. You only see that the two to live a penal study. La tu che se o baba I se tu la la del temine ah va mal on mai o no la ifu la tu a tu no lunga de te leo ta pena ngal tu la na de o de ya maru pui pui ne de palo ah bueno I sati de agua ta tu faro no tu ne di palo ta fu ya america de pe wo wa he ko fu ngal palo ta I mai si tu lo lang I pe rusia ah
1: Yeah.
3: Yeah. Because he never went to Chiloye. You were hacking, isn't it? le online voting. Ha. Ya ko kere la ufai kong fikiri le anganga e ufai nga masawe e chono mene. Ha. Ko vai nga umai e lave lave tautin tilo ya ima ta pena pena le nei. Ha. Ok loa e umi ase te mio faa tantal noa ma ilo ilo le tulanga le ilo faa nga okso ta inga te lwabe e paruta meo tatu tanga teko.
2: Ma lo faftai itu lang fo ia tau le pui pui nga le te mai tau tau le te wau le mana tua ia ia ia I se vai tai mi fo le na ia ni fa la vela vena tu pu mai e winga la I le vai nga le o tafo la I le vai tau a fo le wa mata na mafana fana ia o nga sa mi sa mo a le te mai tau tu le ole a ia fo itu lang fa pena mo pui pui nga song le mu sta tau tu no mai le malanga au vai nga ia mai kanga ka fo la ia lo anga ia tu sa mo
3: Ya, o tato, ata vai mertu sala, ka kopia o atunu ya Europa ma ese de ta we ala to o medio de ola pa na tulo o meola, puta se asusio, ma ah. Ale. Pe ala de ale de ta cola, ah. I bude se me ma ria de o maka maka, ah. Ai sa ma si si o ta mal que de vo de lu ta. Ah, o tato, ye pe fa pena e si poi ta tu lo ngona e e o ne yaso o ta tu o fa ta si ma fa inga la la o le pui pui malu me o le ne ta fola o e vola tu ta o e si o manga le la o mai e I le tanga le ngor puna o fa na tu si so pa o no le o ma fa na fa na le o nga sami ne I ta so pa o I da pi o winga ye ma mi o mo fo ye me o lo sami ma fa na fa na lo o nga sami ne I me ye pi wa me ye poi e fanno na wai e tapola ole la puta inga mal fal tonga la la mai ta tu tu a me se la fa mo sta fu yo nga sa a si si da ne ina I tapola ya wore wore fa ta mo ye pe pe ni si tu lang a ai pui pui manu ya la no le mo ta tu tu la fo no wore pui pui ngo me ola ole nga te fa le te usanga lua pe mo dei ole pui pui mal tapola in nge ke wa la ku se si mo sanga sana upeno fa ngoka mai se kapola ya ai wa masani na nga wa tasile e masani na ma wai mo mo I amangu hoi e I mata fanga tabai a me se I to fa I tu e de al tua de paka e masani ala na wa o I amangu nga wa pa uri e hoi le yuta na I tapola ya na e masani ala terminal nei e de oni Poi do pablia a o tafola o lea ngai mai e ia e ola mai e ka ko nga po nga sami le o ma fa fa
1: e sa wa ma lo va tai la ta to fa o le fa punga ma sani le nga nga nai to chelo ta to e to so e fo le la a ma ta wa tu pe fo nga mai le o se fa punga a lo se si la lo se ta to se la au tu se ma fina lo prestene o ta lo se no
3: On ba ngai ai o fina ngano president e la pion e tu o pepe chevi ah e de fi fi ai e de fa punga ko po la ah awa o le le ya o pi ka o mai ai e de ka penga le le ah al masto maftanga le sa fero e ko I le president ya sa mo e po le a no si si di ai wa e te te baba e tu fa mo mo o le talonga mulmuli a le komo ba po le tatu e lua o lua lua ya e di mata tu pine na mo e tasi da uro e fasi di ba a pela wa paule ta ronga len tatu ye ne te so de la tasi da uro tasi si di ba na le du ya le sa si si di bo ye presten e po pe sa ye se ben fa le tonu de la tu au ya le tani de ai ase men fa le to o na isa si a ho ai o fa tu la nga ho ile o ai e mo wai pine ha Ei pia se inisi apa inisi ka ko bo ia I kuma a ia la ua sa o ile si ile si au a pe ole ole se sena na wa le manu ia la na ma wa lu nga ta mpo yo ta so a e fo ina I va na ta o ile sa mo wa la to au si ai ile tu la nga fo ta lo yo komon wa fo ile mo se pine e tu la nga ma wa lu nga sa au si ai ni so ta tu ta lo nga sa ta si ni wa a e ma no ia yo fil nga lo le ol pestene e di maria de me nga ka ko ko moi wo pa de ko ya ka ko ku ye ko o to ko de la
1: ah na sa wa
3: kalau kau cai di makan, ya wah upuai apa dek poluai. Bihu ini dia fifi, ini sembuh upah dek coru mal. Bihu ini pak aku pula dek, ini tengok nak sangat.
1: Nada.
3: Ya abang ini, awak ini kau fikir dek upah mal upah dek kong ni siapa?
1: Ya salah.
3: Kalau aku mal upah dek kong semaya, samuai. Eko
1: yo se fu de la
3: ah ya le
1: ka ke
3: ro yo so le la yo so ah na go la le tu wa de ska ko ai ba me yo fu de lu ile
1: wa
3: ko ye de de fi ma tu o pe pe ya mo ta tu o fu e ta ro nga ma ro ta ko le ya
1: ตาตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุตุ
3: o fa nuo maswapa to fia se to si soi fu si ni fu ele se no fa uru ya ia de so se yete o linga se nga se o kane sa isa mo pa lo te da ta to u ta lo fu te masani o nga nga te vai mal tu sa
1: ole te no ta ta valu ni si lo ta le van na isa mo fa lo te ta ta lo mana ma ru mal ta le te no nei fo i aso ma le nga te fa ngon pa aso
3: ya o le a lo o ya ia o sa vidi e lo lo le malo si o le twa lo ora o ki tia pe ya samo ya ma lo o mo ya fo i mana i ti mo ya fi el ta tu tu u inicio tebi o ta wa ya de so mo po mo sa va ya ma te le na de dei wi ngo le tau ma yo no ya i na i ti mo fo i lu ngo wa tu mau nga e le o ya i ni na ta inga o le tau mo sa mo le tebi ai o le tu langa na i de tau mo le yes friday o le va inga i tu a tu i de tau le tau am ta tu le sto na i mo le sa ya yeah, ma tere na le lei ya wing or tau i fa ngo le vaya so pa so solo tu e le so fu ma le so duol na ba so po le le wing or tau ma lu lu fo ya na fi de ba veo ma lu lu le ba veo ya le ai e tu o lo le ta bil mi lo mai ya a o tala na le tau le fa ngo le vaya so bo ta tu tu no
1: mo le a tu fa fa tele tau tau mal ta tu ngo wing al ne ta ya mo le va so a tu ana fi nga ngo ma na ma ri fa ba le ya so ma ri fa le we can't ya
3: yeah. Manu ya foi de fa ngor ba ya so de lo sa se lua ya ta si el dawa ya so ta ta ya tu ya il lua ola ma so ikua ya ta tu ma ku ta fo
1: ta la ba la fi nga ngal man man tu mar ba ta fa ya ti pio ta fa ya so ta ta ri de sa mo ya pia ya ma le fa lo jeri na nei ba nga fo mo tu pi sa mo ta do headlines no about to fa lo jeri ta ta la ma sa mo pa ta la ba lu ile ta nei ta no fo mo nga sa na ora nei fo ta ya fo

0: Swan, ana tanga mo Felicia Michaela Mavanga Tavi tama yo na tana le to tua le sa mo e na o lua se fulu malavalu mino tolo tolo tale o le tu la eva aso foraile o le tanto por glame wa le si mo so oile so a so alo se tumo fatte se mal tanto ofisa ne foi tai afo ala se fu mre so no
1: morning to vai
0: morning sir
1: lange mal ne tai au ya fa velo ile nganga mal fa alo alo ila sunga na au nanga ne ya me sol ta po inga ta to wa to nu ta vai esel mana yo musika
0: tawa
1: e mo ko fo le pesele a ko le fo ka ki mo so o pa la uli me fa alo
0: yes
1: na le a ove mai na lu pe la e fa i fo anga fa fa sa uli a o le a e ka fo lu le anga va ka usiti e va ile mana mga kuwa ka vai o ki kilo wa yele ya se kuwa lalo le kia ma ile ai ile ya ngi fa le anga pese va ile ma nga yo ngang sa mo le sa wa au mai al pese e yele fi aula mo le mai e ma fu anga there's a substance al ai ile wo ya ngi ya o pronounce mo le u fa lalo o pese u pu konga pese pu ngi we o le mara mara mase sia anyway ka vai ma lo mo ka ku ngi va ya so fa wi nga fo ile kau ko ngi es vale ile tama
0: malo malo va fa tai foi ya so wa umar ka ko vai so di ya eh nga pisi lo vai so pe
1: ol me masa ka vai ya nga la kur finge sa mo me sa ole ke ko be le la nga u su pa ma ko wa usu lo e so so angi nga be nga fai ya le la pe nga ka nga nga wa ku malo pa di ide pati ta e u brang fa nga ele skala va nga so ngi nga wenga a o ngala o isi wa pelpo kala me ofeko sa so alo e fai ka kala ilu ngal pengi fike so e ngalwenga a fa inkanga mos ngalwenga e ima fo anga me pele isi si vi ele isi la isenge me umba nga so so kisa alo e ki oi e fai lo la isenge fai lo si vi ka ole ave ole skala me o recruiting agent wa inge employers e wa ngal me manga wa fo ngale fie so ngalwenga ale kula ima sa vali alo e so
0: asa wa asa
1: olbe ngale kupu e fie malo loto ale fa akustik
0: eh teman jo fo ala ong artus pa ya ole sa ili mo
1: na tui tui
0: ole ku ta ku ta le mai ah ah ole ku toi na mai wa mai fa ngofi ke lo le ah
1: e va mai ya kangi ma me ale na va kokolo ale la va ku ku i ma le sa idi por kolo ye
0: ya ola lo sa ili mano
1: ko ku de le ku ole ko fi la ur fa ngol por ki ki ai ke de nga wa ko ku ya
0: so la la mo la ma no mo la to wi a o to su nga wa ngol ni tai mi
1: yo a fa la sa fa pe o lo sa idi sa nga wenga a me se nga ki nga la ngol pengi fi ki sa nga wenga ah ya ole so swanginga so alomal martin hotos ya o mai ele o isika ka mai fa o le skala yo so bi le fa ya a le skala sa le skala ngol skala ka wi o ya me se pengi fike ola fa ka rikali so ngasa ngalu ah
0: ma
1: la nge ilme ka ole job seeking benefit le fo le aru rise fa pe ka ka lima lo so le wins a ele fa nga renga le kong ko ma singa la ki pila pengi fike ah ya le me mapu ya a o sa ili se le na lo ya le ngalu nga nga and Martin Hotos maso alo e so so angi ya ngising a vidi menge so ela ngumel ah vidi ngumela kale tak ye po fema fer me ka ke lo mesu e ya ya vai Facebook al Martin Hotos po so alo ya man ngumela nga so alo ya lang ule ka ko ngumela so alo lang e vidi so mai maki a polo mo yo
0: paga ka fa sala be
1: iyo vidi mai pe ngale ange lo le au a ku ra ange lo varu a po e ah ya
0: I saw. Man, hello, hello. So, so, hello. Now, till you kill any, or tell you a wala for ye. Now, when I fight a wala, oh, ilan bit on the man, ele, latalate for no one for ye. Ah, more little point on a wala, cow kail, pamble, beep, he'll run a parallel motorway. Sorry, live again, fighting on bringing up, okay, all the wall, open now.
1: Oh, Wormsley Road. Le intersection of Wormsley Road, my Mackenzie Street.
0: Ah,
1: oh, ingala. Kolu mara faka usanga ning polo kainga. Ko faka vai ole Oakland anniversary lo afi lo kolu. Le ngalo lo vai ya lo e mangi le afa inga ngala ni polo kan milinga. Ngalo benga ning fa si fa ala kele na lo la wala papa.
0: Okay.
1: Ngalo e fuli le lo le vai. E ka ole flat resilience.
0: Right, right.
1: O ngai na le va veao. Le ngalo fa ile lo ku kala inga inga for mengi. Ko ke ko e fo ila va tangata fenua.
0: Ah,
1: o yo. Ya o menga maul o mai fa pa ia le ele e ima fa ma ko o se le poita ima ko se la au ele le le loku ya nga loku ina so alo ngir ka ka vai ele le ye ko nga nga sala mo a faya ke ka an lang me la wasan lang ko an look ko an look
2: yeah
1: an ngafi foi
2: yeah
1: ngofa pa ia o pa ke le mai ko le ile placing of vane lu ale pacific orange yeah le la okay vaya ku mo mo lu lu ia vai dungo ke le ai foring a me ke le fa le ko ka do yeah ai o va ku lu mo le mo le le le ku mo va ya sik yeah ngala yeah sa o le o ta vai o ngalu nga ne ye council ah yeah o so so ani wala nge kende ka kanga safa imange ole yanga ina ku fali bongo le flat ololo vaya le na inga luenga le polo ke kiden fai kolu mala faka usanga ofai ole umi fure nga frustrate nga ka ile polo ka le wan
2: sa ole le ya
1: le na onge ina vya ya al filipina safa imasu yo ole meya ya mali miska me ka infrastructure me local government e ido Simon Watts is on my offshore ah ya ka fula ngi ka vai ki ngale maru ru vya e sa wa Simon Watts tanga le ko ki fil paro kay you say why for you come ngi sa o misi ruki ya kay ko kiki si kay ka pe pepe ya ya na na sa mis ka fa mi suyo le malo ya o ka o le council of filipina fa mi suyo le meya ya ma local board members ya ma community la le vo ngale kam fa ve vesi me le iso alo a wa ele fa vesi ya ele fa fa me che me fa vesi me po me nga fa yo ko ma ko ya o me na sa ngi ka ya o ya ka la nga le pro ke ki le ka o te ararata project a yo ngo fa ma o
2: Yeah, yeah.
1: Vai ka vai de so ale no mengi. Eh,
2: que eso el maro so.
1: Tinga ka ma peva la lo so ko ngai pa la ngi maul.
2: Yeah.
1: Yeah, si de the finger. Ah.
2: So wa o la la flow le la le de banga de bola so.
1: Ah. Ka kala wa o traffic wo ye ka vai mo ko foi la. Ke le lo linga ka ile progressive linga ka ye kwa. Ne po lo ka o ngai le la wa fufuli. Wa. Ka mingi va via wa for lima vai lo. Wa ve fe o lo li ka.
2: Sa lo
1: por veo e kama ayo pa la vale me ma ko me ko po nga ya sa le ta vai ya le ta la le nga nga le nga council e fa fa fo inicio le atu nu e mesio lango lango ya ya community leaders ya local board me pena
2: ya ta to fo ya e pacific wardens lena e sa no fo le ya e o tenen te fo sa o ta to pacific banga le a
1: e ke le ka kwanga e le fi alu se pa la nga le skula ki town center me nga pe lo sa mo atia ya ke ki mo le vai nga ya pepe mala ko bangi la sa ye yuma nga e lu ala events nga nga kiva we nga fia mai de malu sa ila le miska social minister le va nga le mai ka ile ile national fest
2: okay
1: ya nga sa nga fa mi su yo le malu ya male le ula ngol ministry of justice le va nga le ya o veni e lu ka vai
2: Yeah.
1: Oh, aku ngau aswa malu sih van aswa mas. Aku nak kapok aku kalau aswa asal. Ya, emi malu bahaya ngah. Ya, bahaya ya ngah ngah ngah ngah aku mukeli ayah ya aku mau bawa dia sih. Amai van saya fakai kai. Amai sih. Amal sih van yang kiri efek lang campaign. Malu sih van yang kah efek lomu mangga. Ya, mai mau pihak apa pekau ngu ifu fu ngah. Adi leo leo ya kulang ngah. Ya, ulang ulang folian malu community. Efek sosuang yai. E mesela ngai ka ku ka mam king ama ko ro fa yele vanga le Pacific Wardens a
2: yes, yes.
1: A wa sa ngale mu e wa ngale ai ngai ko ingangi
2: yeah.
1: Oka e so li ka ko ka mai ka mai ko ngo town center
2: ka so la nga la vans here
1: yeah.
2: The ai wardens are yeah. They too male too
1: ah e mesela ngai ngala e pe ka ya fa pe e ka lo ngai fa ngai North Harbour Stadium
2: yeah.
1: E le fola la wa ku le Pacific Warden le ko skula right. King a fo vai mo le sa ngale mu
2: okay
1: au ngai so ngi me ko bu sa mo le fuso ka lo ngala ka pie le sele le o ye
2: So la la fa so poli un mama ngo ki la ni banga yo Pacific Warden spe.
1: Ya. E paking wa mbelo ko ke ka ko ka lo ya. Ah. Wa. I wa ya isi area. E quiet la vunga ah. O isi area e rough nga le ko ke le o. E ka fola nga ya ngi e va ya ngi si le o le o fo nga le. Ya pe me fa sangi ava ya ka makua. Ah. E ir fa alo alo.
2: Ya.
1: Ai me la kiki ya longo ka ka fiki me ka me ka me ya
2: ya
1: asa pe ku langa langa le nga kana va nga mai no fsho ya va nga fonga ka ko ni ku la la papa ai me sa of Auckland
2: ya
1: wal Pacific Warden ya ke de ai Pacific Warden ya pe ke de ka sit ya o la ai le ka i la ka ko pe la i Otara ma ni la me sa of Auckland
2: ya
1: no ye ko ke lo ka Pacific
2: Ya,
1: orang la ura vale fu mka meki like. Ora Pacifica fu.
2: Ah, sa wa. Okay, lele. Ya, fa fa fa mba ya swa. Wa ya mga binga apa vale de makia bang om swa lo. Mbake ko mo ke drive by by inside. Wow.
1: Ele la wa fa fear ko ai ga den na swa. Fa swa. Fa ya pa ya awo la wa mkingi fangu nga le ven nga o le ven le Pacific Warden.
2: Okay. Na fai uta kwe fo il vangalen a matel ta po kalam fo. So la to la yele lai sene. A ta balo balang ole a fang fang wa tur tar po kalam me ka o kelel fai ole sene fa mon mon. Ah, ola mo na so sani.
1: Mo wa so sani. A fai le se lai sene, nga so a makaso ela ulena. A fai ela ulena so so ela restricted. Yeah. A ela so ele len, so ele full license. Na ngo le si le a manga o mia nga kele. Or say lingo nga luenga. Ye so lai sene.
2: Ah, yes.
1: Wa foi, fa fela nga ela kui o nga luenga pe le so lai sene. Ah. Yeah, le si mia. A pala nga luenga afka vale.
2: Yeah.
1: Ah. Ave kuria, kiriva. Ya upa driver penga embe upa ismenga yesa la iseng wa fisi de kulo iso la iseng le ya o le ya ila fa mon mon nga bi o sa fa lo so osesia e ka u nga ile la iseng ya or kulanga ka nga ya ya ma me yo ka penga nga interview skills ya penga la CV wa le fa nga si la fi employers ma recruiting agent le ko mai ma le experience la ye ke oi Pale a peer con CV may your cavaletas at a
2: white. Man, I lay, yeah, wa la while I can mess with a locket for
1: you. I know, my okay for a little messenger Facebook. Why, many women okay for me? I will call you on papa for my email. I confident. I why. Elele vidi mai vi mga ola fo. So so ngi ba. Ah, lis ol vidi mai fa far kala kala. Ya. Ya. Kala fo ngale o ka ko ur nga lwenga. Ah, fa ye ke sia Sofia fi Eva, ba e Silvia Park ka e skas kudim. E ma Silvia Park. Ai fa ye ma te ka fo lele.
2: Asawa. Malo, malo fa tai. Ya, so alo malo fa te tele mol tampo. O ka ya o lo ke ba ya tu final la ya first 15 na o nga. Ya ba la nga de nga Sylvia for ia kulang o first 15 na ngal mga ia ke kal mako ko risi lai o si for girls ma le pingi mal Auckland
1: was a semi final ia ia Kelston ma
2: Sacred
1: Heart a semi ia Auckland Crown ma Saint Kins ia ka o ia mako fuila ia pe ia I Kelston nga makal me le rugby scholarship
2: yes
1: kai mi Graham Henry late 80s early 90s
2: ne
1: la ko nga solo ma ia Kelston e ko fa sa ol mele o leva ngale sa ya ole kuranga wa ngo ma fa fa pe o isor ki nga nga fo ya ka vai lo fa no ka se fe nga se ka ya ya
2: ya
1: kalo ya au mangu fa mo mo fa nga fa nga ya wa kamangi ya or future le ole la ka pieng usila na o blacks mala ko penga ya me se alon fa ngo ka ngo pe le ko kina fa ko ma ngo Fasu faka usama Faiko kasi ni haka Ilumo lalankele O kasi maka ukia O kulanga tavai O lo ilu O lo Nikuwa pea Ia yufueka Sala Martin Hotos Ila ku Soswangi haonga O li homeward center La ufa awa upea Ia Ai maise Ia soswangi lai peo Ngaka weso alu A li ufa mai Ile Sunga ileo leo Ya Kumang vau Ia Give me a call. I can come help. Ma ero usau. Wai fai loko ngi leo fefe kamiki. A ola kumala ula fala. Kadi e kamiki. Yeah. Sko ingo kumu vau malang. Aftai ta vai mo le matu a vanu le neva yaso. Aftai fol ta po inga le tato wa tu nu ula ufa fonga au mai moa. Yeah. Iya imong yo le kuo I kongo pamo mo ka kavai fa pengai le kungu. Ile asal fai ma se ma umak. Fale kongu skala so alu. Fo imai pe yaso alu. Ah. Awang I fere ufa me ngaru kila fe mangongo o ese I ala fe mangongo. Mangwiri ngai wik entavai man we fota po ingala tunu so I fo ia.
2: Tala maso alo mol tan po kalame le tai alo singa se alo si tumua. Matar po kalame wale si maso oyo nefo as for oile. Tois pundi ma, neima.

0: Waino ma fafi fiangor ta ya wana wotoise fulu I leiva ta tu asesia tu tu tu di di salvi fio fata smai de fiangor di pule na pepe tuna tare lene fa fongor le a mese pe fa pele wo esa uni te malanga I Samoa te lefso swani di di salvi ba tu ati all sim cards data and fine fine guys and more molo airline to packages and fine fine go fee ma wai data is Samoa ya fc for kako purple chalo mai sibang okay por Nella la cu maca con il ciao na bebe, fa tempo che mi ne ciao, ma non si fu.
1: Fa se lo è tu lo sono le o le netta e au, ya fa ta lo fa tu foi. A anga le ta to programmi. Ito no au kilani, ya e me se foi la ta u lo fa fu fu mai lunga le u penga ti fai lang, ma lo le so I fu man wea.
0: Ma lo, ma lo, ya wo mo forga ko vaya sori, ah. Ma io was for ir foi nella ko, ah.
1: Iyo, oleh tala fiesia ye ya tia u mai la swan na siman nei ye wo tala mai.
0: Yeah.
1: Pata ba ya tu na 42 degrees, 42 degrees. Iyo ile tai au. Ma. Pai sita le ole se sengol pa ule mai le tasi ma le lua le na fa polonga ina mai ta tau le lua vai aso mo vai.
0: Ya
1: ne wo ma tua I pa u ha ma wo tau ma fan fana. Ya ia le lu fa le tua. Ya wo ta vai fo. Ya o tele na u su fiesia to tele o te atu le. Mati atu le malulu sa sa fea ngai mata tau. Ya ai faisi te leo nai mea tupu neiva yaso a tawai. Ya ele ngato le tatu se I a le sa fatino le aso le mawaya tatu vau tse se faifa tau le back and save ya mautuaya tatu ta vale a inai le a PP Ya, elau na yaila tu yo famani na ele tatu se le ni sa lafu sa moale my cash. Al te ti sa le fanga ele clickex. Ya, ole aso sfulu tasi. Aso sfulu tasi le na lafu se le ni lea. Ole ingwale le stala yo Lisa Reupena. Sa lafu se le ni le fitu fitu tasi. Iwa tolu tolu lima. Fitu fitu tasi. Iwa tolu tolu lima. Ya, ma uman malo Lisa. Ile selauta lai fail fatau ya mal selauta lai utuaila na tavali. E fortatu top up ya Australia sala for the numero fitu lua fa tasi o lua ono ali numero sa fa ngai la fortatu top up lea ole o fa tasi o lima ivalua o no lua o fa tasi o lima ivalua o no lua ya ma ua mowa foil selauta lai fail fatau falo lua Ya malselau tala, ya eutuaile tawali. Ya, o nisi o faa manatu mo tatu ao saangi malange sa moa, ya mfaino piki atu sim card a ile tatu ofisa. Ya, bantuol tatu ofisa mana e tatala ile afole I voltae au, ya se ya pa ia le tolu ile afiafi. Ya, o mfaiona afsoswani atu top up, ya mfaiona faila u laupando, ya itulanga a masani ya itatou. Ya o isi vai nga taua ya moi lātou o lo fia faya lātou fatau mo lātou ngā lue ngai sa moa ya na e lua au wala mfai ya mfai na lafur se len ya e fao ngā aile a clickex tau ngu ule a my cash on digital ya pet susu mai fo e feilua ima le talai ngā te tia le tātou ofisa ya o ia na mfai o na aia fatau ngai le agent na le tātou blueprint sa moa Ya, o tia tia fui. Ya, mfai ona fai ele quote. Mfai ona pei a tola u okai il tato ofisa. Ya, ki liwa ele bluebird isa moa. Ya, na fui mfai ona fatau wela u purple taro. Ma wole ulu. Ya, mua fuel tato kasava. Ya, mfai umatu lava il mauta sa moa. Ya, tato a tautua lana. Ya, mfai fui ona tongir cash power. Mantua esa wifia tongir cash power molu uainge sa moa. Awal meta we ya ilole ngona alwelto cash power sa moa ya man mita namba. Ya mfailan so soani tia tia. Ya e process la of cash power. Ya e maua ya temin na ya malafolo isa moa. Ya e enter to a inga. Ito tono le lato mita. Ya mo nisi vanga umoa tatu tau tu esese. Ya faso ta imele o luatasi. Li maono to tolo fa fa o luatasi li maono. Tolu fa ya malfa manatu ai tama mantene twai umol ta to kulisha sa mo po suyo ta to skopa ya fa mal no si mai le ta to sa mo college stem project 2026 au amatadia tatu ngaluenga to fali le yo potwa o nga tolu ya oloa o inaile matau putau science or maths or technology matau putau fa engineer ya e ona tar sanga mai ile pulea onga tatu phase 1 ya ole toi avese ina umale o to tonga tua yo potu ya mava mata pena ya wa toi fa fo wina le ana le amatar tatu phase 2 mantua FF sosoani le tatu bloketi anga isa olunga tatu website www.scopa.nz e mafai ona e le stala i le bloketi se lau ta lai amatai lau le stala ya ulea oe pe se lau pe tele atu ilunga ya lau sosoani ya awale fausi e ino tatu potua onga ya so taimere olu atasi lima ono tol tol fa fa ya asia na mi fo inisi information e ala stato proketin na ya ngadwe ngalo fatin na montato wa ongisa mo ya manuya ta po inga le black sile nei weekend na ta vai ya ongise fo sound ya tol to au mai le west Kelston ya le ala ta alo mal au o ke ngal final first 15 ya langa le ole se au ma to mal saf ya mai se ma to au ya mal east ya wa malolo ma to au se ne pai
0: Hello, fakta cerita bebe, fakta yang boleh pot cerita saya. Mau ni fakta fakta ni asal mana weekend tu?
1: Yeah, fakta yang aku suka.
0: Apa le le digital malta tu, pot cerita fakta saya. Foto tu tour with Samoa. Spotify mo ngora wala ni foita o fo ma na yele flow le le traffic le time of the town le ai mo se vaingo poloka ni time of the town ma lol foi ma lol on sa evta vale

fatalfatu mai a te roni sila, mo talani molele i tioni sila pasifika. So i fomaria. Wala buta ia re tau tua or pui puinga fa mtalanga fa li lorilo ni sila le New Zealand Security Intelligence Service, bol NZSIS, o fevesia inga fa vau malo u fa tilina i fa matau saunga le muma re pui puinga ni sila. Ila na fa se ngana muli muli nei sa fa matalanga ia le di fa tonua au le ofisa mo pui puinga Andrew Hampton. Ia le si o si o mianga o fa matau o iai, o se tempido sili atule nei o fete iai malu i tau. Mai e tā wai oi tu aingo a mio tau wha leanga ma wha tinonga o tātu tilo tilo iai se furuma le lua masino mo vai. O wha mauni ai wa piro sili atu ai o na tele se wha matau mo se atunu e peo ni sila. Pe a fua ilo na la poa ma le tūlanga o tā ti ai le Pasifika Sauke. Whare Hampton, o tangata lau tele ma kampani tu ma oti ni sila nei, o taula ia e tunu i whafo mo la tu sui, e sao fiai a seti tāua. E au fiai whātou inga whāri lorilo mea tō tino tāua, au wala whātou kono losi maisi whāmtalanga ele whālau te leina. Wai e tāua fōi, e whāono tilo tilo ni e tunu i whāfu e whāvalea stanga te du tonus whainga mālo isa ngā luenga tōng tele. Ae pē tam whai e whaienius whainga whai whā mālo si e tawalatu i au wala so te inga lau tele. O whātinonga sonsonga e au wala whātou kono losi ni sila nei apa tino lea, be au fai e eisele lei le whāonga i nai ele fitfita. E pio le whālau te lino vāenga tau sūsu inga rvāni mnimo, le fōi wa lama tia inai mai i whainga wha spai ala ngolongoina e whainga mālo e tunu whafo. Whāria le tau tua, o tangata me e tunu i whafo o na nofo i ni sila nei, e le ofea o na taula ia e tunu i whafo sa malanga mai ai, ma o lātou sui e whaia ngā ruenga mo i lātou, e le tiro tiro le wha te pula o lātou waia tau i whainga wha te mokalasi, ma sa o lo tonga le ni e tunu. Ae ui le wala pute ia fōi Hampton o ni sila o fiteia i fōi. Malamatianga mai lava e loto e fale, e iai ia leo tangata so na mae mae mfaatu fale lave o fai masao, ile si o si o miango fa mtalanga e fe vae vae iai. Ile mae au na polo misi ai oitu ai ngō langa ino nufoi ia talata ima tafanga i sini australia, o se kulupo tangata ave pasi ki wisa i wane ina nufo ini fale leanga, toi le mafayana toi taliumai se i vangana o toi de tongina le faitu wafe maafeo ta laan. O le uni mo whelawa inga New South Wales, le New South Wales Transport Union, o la tu whaalia sa wha salalawar company Pasi Arkeoli, i a ngā ruanga ave pasi mo tangata kiwi le polomisi e o whai ngā malanga i valele, mani nunofu i whale lata late me tā whanga, wha pē mo tongi le leitele. Ai pitai, o le tupe mo mo te tongi se furuafe tā labo le bond, e tau fi e la tu ngā ruanga sa mapunane, i tangata whai ngā ruanga ai le isei nia la tu konkalate. Ili tō tero e lātou o mai ona whātou ese o lātou me tō tino ni sile nei ma uwhainga tātile ona tō iti liu mai. Sa alongwai ere whailau tūse o lea uni Toby Warnes, ili porakalame ale 9 to noon, ale le tio ni sila. Olo lātou ilo ina, ili le ilo rifo mani tō tolu av pasi o wha ilo ina, li tō e fieta liu mai ni sile nei. A e ielo lātou maram anga li tō asumare fito i lātou o ia ili teimine, ili tō se furu av pasi. E pia na whātanga e awinatu i lalo lea por kalame. O loo te ena le company Pasi Arkeoli e nei tua inga i le whaalea. O loo wha maoni lava le company tūlanga umo whea ngainga ai le isai nia. O tangata maoni mare Pasifika e mawala lo atu le wha tūlanga no le wha amu stigma. A ngā ia i lato e ea a fianga o mafofau na i loo papalangi matangata asia e tu saima se i ungo se su engari universite o tako. Sa mawai o le so fatasi o wingo tangata maori ma le Pasifika ia fiango ma fawfau i fato sino so i fumaro lui ne tuwao. Wa i ua ne ili tu i ti tiai o ni tau fa sino sino lima ini sila nei. I le whaonga ino wha mau maunga marisa i liringa umi o wha solo i wingo ni sila. Le New Zealand Attitude and Value Study. E wa ili li nai le wha tula ngana o le wha longona mafan fana. O le limas furu varu afeo tangata sa awa i leso e suenga. E a ngā ia ilato e ia fianga o mafufau. Sa alongo ili taitai o lesu e suenga Isaac Jamieson ili leito ni sila. O lesu e suenga sa faa vasenga i maftanga ili vao tangatanu e sepo ethnicity ma le faa amu amu ia fianga o mafufau ia teroa. Faria Jamieson, o le faa amu amu e tele ona vaenga ese yang. E sa alato i tabula ili winga kasi o le faa amu amu ili awala e faa pefea i tangata sa awa yona faa vasenga o lato faa longona mafanfana. A ngā ia i lātu e ia ia fianga o mafofau. E temene, o le ungo le suesuenga o lu i tau ina ai ne wha amtalanga momo atu ma isa i linga i temi o mawain.

0: Loyva 2 Amo.
1: Aukilani Isauti, usa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Quay South Road i nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana onga, i olo e fa to tonga ilo mauta, ini taule lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tono ni usila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, a fio ane loa ili fa fitu fa Greater Throat Otau, po le tolo fitu iwa, Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
3: Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app be fa ti no ayo tu be fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avo no fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta account be fa mo le ine facility lu mo le telefoni be fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pe do bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se out nga Sabo, olo mo fai no fa tino umai tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia, mo fa so podia so se va henga di usila yo tato la la. Olo ava no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi. Ai sili ato na fa sa wa ina utu pe wa tangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
4: Ole Samoa Realty, wa fa'atotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fa'as funu tau sangala na au au nanga. Latau te fa'ata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ili ilo ilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava le tumai e fisoso ania tuai mo oe. A e fia tali tonu, fa fiso ta il telefoni. O o o no walu lima, lua fa walu fa lua. O o no walu lima, lua fa walu fa lua. Betanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Ta lofa lava.

tu far love it o fai masau ile si si o miango fam tlanga e fe vai vai yai ile mai ona polo misi ai o tu ai ngo langa no no foi ia talata e mata fanga i sini australia o se kulupo tanga ta ave pasiki we site one in the north for in fali leanga to ile mo fai no to te liu mai se va ngana o to tungina le fai te wafe mafu talan o le uni mo fa felawa inga new south wales le new south wales transport union Ola tu falia sa fa sala la world company passi archeoli ia nga ruanga ave passi motanga te kiwi le polomi si ai fainga malanga valele mani no no foi fale la talate mi ta fanga fa pe mo tongi le kele ai pe tai ole tu pe mo mo tongi si fu wa fita la bol bond e tau fi ai la tu nga ruanga sa ma punane i tanga te fainga ruanga ai le seinia la tu kon kalake ile to tero ila to wa mai ona fa to esio la to meto tino ni sele ne mo fainga ta tele ona to tele mai Salong wa yere failo tusio lea uni Toby Warnes, ili porkalame ale 9 to noon, ale le tioni sila. Olo la tau ilo ina, ili le ilo rifo mani toa tolu av pasi o faa ilo ina, le toa fieta li umai ni sila main. A e yelo la tau maram anga li toa sumare fito ila tau o ya irite mine ili tose furu av pasi, e peona faa tanga awinatu ila lo lea porkalame. Olo te ena company pasi al keoli, yene tua inga ili faa lea, Olo fa maoni lava le company tulanga umo fe ngainga ai le isai nia. O tanga da maoni mare pasifika e mawala lo atu le fa tulanga no le fa amu stigma. A nga ia ila tu e ia fianga o mafofau na ilo papalangi matangata asia e tu sai ma sei ungo se su engari investe o tako. Sa mawai o le so fa tasi o wingo tanga da maoni mare pasifika ia fianga o mafofau i fa to sino so i fumaro lui ne tuwao. Wai ua ne ili tu iti tiai o ni tau faa sinu sinu lima ini sila nei. Ile faa nga ino faa mau maunga marisa ili linga umio faa solo i wingo ni sila. Le New Zealand Attitude and Value Study. E va ili li na ili faa tula ngana o le faa lungona maafan fana. O le limas furu varu afeo tangata saa awa ilesu e suenga. E anga ia ila tau e ea fianga o mafu fau. Sa lungo ili taitai o lesu e suenga Isaac Jamieson ili leitu ni sila. O le suwe suenga sa faa vasenga i maftanga ili vao tangata anu esi esipo ethnicity ma le faa amu amu ia fianga o mafufau ia te roa. Fari e Jamieson, o le faa amu amu e tele ona vaenga esi esi yang. E sa alatu tabula ili winga kasi o le faa amu amu ili awala e faa pefea i tangata sa awai ona faa vasenga o latu faa lungona mafanfana a nga ia ilatu e ia ia fianga o mafufau. Intemine e? O le ungo le suwe suenga o lu itawina ai ne faa amtalanga momo atu ma isa ililinga itaimi o mavain. Malangona lau tele ise tulanga faa pea. E yaitu ai ngo tangata nu ai po tangata ole ele ele e au autasi ili tele atu solatu faa tawemu. Ia fianga o soifua maloloino mafo fau. O tenu umero motu le pasifika wa awa yatu le malo wa Amerika le tuwa ia yo saina ele sopo iyo le tula afono. Ile mai ayo le fati te ingo pomu fatu ntunu walu mamao e fatu teye wa maulu e ulina ni uklia le pasifika tarui nei. Ise faa mtalanga fai faa tasi sa faa mtu ina le malo Amerika la su tasi le masi na nio kusum. Olo faa lilo lilo na tuwa ia e faa pea. Sa tu ina e saina se faa linga ili rulangi ili luane male lusu manfai tula ili e pomu fatu ntunu. Aili fanaina le nei pomu fate tai o nga kamyo le pasifika la te tuvalu ili amatango yuruaim. Ole faa mtalanga. O sainei motu e faa le fono wa taitai o le pasifika e aofi eini sila Australia. Ma motu e lua le pasifika e la tau te amana ia ina le atunu o Taiwan na ilo saina. Le Marshall Islands ma Palau. O lea faa amtalanga e munumuli mai ini na yaso talo na mai e le fono tanga a minister o vai. Fafo e fiti le vastarwai. Lea sa le i fōlasi e se faa amtalanga fai faa tasi e faa e kio inai. Faa tete ingo pomo nuklia a saina. Taiwai. O Amerika mani fai tu se fulu oise tinu sa la tu falia o fa te inga telu ni le pasifika sa li tau sisia ye tulanga o fa tinunga. Ili tele o tinu e la tu te fao ngaine alofi ai le alil mai o se os fa inga. O le fa te uteio ni fa te inga o pomu fananu ma mawe au noma le lavo se teimi e fai eise fa linga mo mua e matau tia tu e fa arva lave ai ili file mua mani pui pui ngo motu e tula lata inei fa te inga. O le awha ingo le teimi sa o la pata inga sa ave saine e motor pasifika e le o maua isi tonu i le lau mua Beijing o la ratu ta mamau sa alatu muli muli ta ia tu la fono fava malo. A ia ni sila sa alatu falia o le fati ta inga sa fatino i tonu ni nai tu la ina ua maea la pata inga saina e peona ioina e Australia, Japani ma Papua New Guinea.
E ta onga regime onga.